0: si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantod ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, kulyo ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilunga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mommy.
3: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero uguhoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ah, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-L-L-K.
3: the best kami. Chiki lang, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki Yaki.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy FM.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuwa ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Latian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na asa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinakaubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Bilongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Bilongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Bilongga Gold. Kabalo mo kanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Maokin ni ang gusto na ako isulti kaninyo ba kay kining rayuma. Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil. Dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Bilongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang giingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painumonimo ka na og duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi-i. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kining Bilongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita. Bag-o na mo gigawas kining Bilongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayog yun na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Bilongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Bilongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayon nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Bilongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong nakinahinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko no. Kita daghang na discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E,

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa kapad lang ang yan,
1: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

Apat na minuto na po mga ka-joiners sa makaraan ng alauna ng hapon. Grabe kainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental? Kumusta man ang panahon diha mga ka-joiners? Kaoban na to diha si Dandalandan sa Katiel, James Palmahil sa Caraga o ingon man si Louis Simon. Tanaw mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay Misamis Occidental. O ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kaoban na to, Sir Joel Elio. Ang tanang mga nagasunod isab sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre ang Mano 2.3 din sa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner po ni Mami ngayon si Pomelo Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya malaya po kayo na magpadalang inyong mensahe, magpagawa sa inyo ang gibati, mga greetings ninyo mga ka-joiners. Ha? Dinhi lang sa 102.3 Joy FM. Type nyo na para maka-live na po kayo. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

10 minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Sabi ko nga kanina mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo. Kaya thank you for watching kay Elvie Mabanding. Shout out daw kay Jackie and Manu Salvador and Tio Ruel from Bantulinaw po. Lika Balfin, hello mommy, pa-request ng song Always by Marco Season. And also from James Jola, good afternoon po mommy Joy, pa-play ng song Sigurado. Lika Balfin, maunan eh. Hello daw kay Dira sa Tomado Alyosan, mga Amador family, Francisco, o kag sa utod ko nga si Riden Kabalfin. And of course, always 99.7 chat radio connected na po. Thank you. And also from Gatchalian Ed, shout out po sa lahat ng friends and relatives ko dito sa Purok Tres, Katintuan, Kabaka, North Cotabato. Thanks po, Mommy Joy. And Marvin Belono, good afternoon, Mommy. Always watching from Barangay Inog og Piquet, North Cotabato. And Salvador Sumating, good afternoon, Mommy. Shout out sa Sitio Batiano, sa Sumating, Masangay, Tumanggong family. Watching from Metro Manila. And Annalisa Matukol Masugod, good afternoon. Shout out po sa Pichon Hanginan. Thank you. Rizal Rose Padaw Mamuntayaw, Mami, good afternoon. Greet ko lang ang family Mamuntayaw sa Gidan, Lads, sa Mayna, Bilbao, Ongkay, Padaw, Magandam, Simon. Salamat, Mami, sa pagbasa. Pa-shout out Medari sa Magpanubay, Mami. And Almayra, Dikalnan. Mami Joy, pag-greet po sa family Alamada and Dikalnan from Paglat, Maguindanao. Vlogger ng Pawin, good afternoon po. Shout out from Bislig City. Salamat sa pagbasa. And also from Dato Aban, salam ka pansalaki si Dato Tintong Nagauling. Sila ni Mokong, si Janjan, si Kuya Yako. Request ako ng song Pagsubok. Thank you, Mami, kay Tintong. Marsher Hosto Mapando, thank you for watching. And Dudong Obuta, Mami, yanalinga kami. Nga di sityo katikugan si Uncle Johnny Banudan na yanalinga from sityo katikugan San Vicente Katiel, Kusugay Joy FM Katiel. Ayan, salamat kaayo sa mga taga Katiel, no? Kauban nato diya si Dandalandan. And Justoni Mandabon Tuba, shout out daw from Davao. Para sa mga taga Katiel, no? Kay bag-o man ta diha no naatay discount cards ato ang mga produktong yaki kung didto mong mopalit sa Ilaha no kay Dandalandan. Check nyo na mga ka-joiners diha sa KTL. Steven Sumambot, pa shout out po kang RG Caldero. And also from Romy Magno

Kik Gibo. Good afternoon, Mama Joy. Shout out ko sa Marayag, Lopon, Davao Oriental, Mami, from Magsaywan. Pagsayawan yan lang, Mami. Pag-vlogger ng pawin, tapos na ito, anak ko. Tumakbo. Ivan Carl Mabayan Ban. Hello po, Mami. Greet ko nga didangilas. Kanilan papa ang mama. Nayanalingan ang dear Mami Joy. Steven Sumambo. Shout out RG Caldero. Lagi-lagi daw. And also kay Bay Ali Lagindab Aban. Hello, Mami. Pa-shout out si Ina na nakikinig dito sa bahay. Request ako ng song, Lason Mong Halik. Thanks po, Mami, sa pagbasa. And ER Mutya, good afternoon, Mami. Watching from Ozamis. Request ako ng song, Ikaw ay, Kung Ikaw ay Lalayo. Jimboy Vismanos, shout out ko lang, John D. Kampanya nga nagtrabaho sa Boracay, Bimeg. Jimboy Vismanos, ayun, yun ang Salvador Sumating, tapos na rin ay Jilin Monson Magbutong, pa-shout out from Tagumpo. Lorena Neritan, maing hapon, Mami Joy, request ako ng song, Miss na kita. Salamat po, Mami. Mga pipila sa mga naka-live karon, mga ka-joiners, na ato ang mga alisto ko ayaw nga nakapagpadala sa ilahang message. 15 minuto na po, makaraan ng alauna, at magbabalik pa po, mga ka-joiners, ang Dear Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Twenty minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mommy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Gemma. May asawa na po ako, Mommy. At wala po kaming anak. 9 taon na po kaming magkasama. Hindi naman pinilit yung asawa ko para pakasalan ako. Ang totoo niyan, mga magulang ko pa nga ang niligawan niya para sa akin. Kaya nung sabihin ng mga magulang ko na boto sila sa itong na pangasawa ko, wala na akong magagawa. Graduate po ako ng education, Mommy. Pero hindi po ako nagturo. Gusto kasi ng mother ko na maging teacher ako. But for me, never. Kahit minsan hindi ko inisip na magpabalik-balik ako sa school. Pero dahil mahal ko yung nanay ko at ayoko siyang mabigo, nag-aral ako sa kolehiyo at kumuha ko ng education. Hanggang sa dumating nga sa nakapili sila ng mapapangasawa ko. Sabi naman ng nanay ko, baka sakali pag nag-asawa ka, maisipan mo rin magtrabaho, magturo. I was for 24 years old then, Mommy. Tahimik lang ako. Guwapo yung asawa ko. At may natapos din. Hanggang sa nung mag-asawa kami, kumuha siya ng ibang kurso. Natutunan ko rin siyang mahalin katagalan. Pero hindi ko naman akalain na kapag ka nakatrabaho siya ng maganda, sumweldo ng malaki, ay magbabago. Nangyari kasi, Mommy, nung nakapagtrabaho na siya, 2 ng kurso niya, mabilis po yung kanyang promotion. Pero naging matapobre siya, naging maarte, talagang kilos executive kahit nasa bahay. Di na yan kumakain na nagkakamay. Eh dati naman nagkakamay. Madalas, English na kapag nakipag-usap. Iniisip ko, ang nangyari dito sa asawa ko? Until such time na sinabi ko sa kanyang gusto ko magka-baby. Bihira lang kasi niya ako ginagalaw. Rason niya, pagod siya. At ayaw din niya na mapagod ako. Nasaktan ako. Sobrang napakasakit, Mami. Pero ayaw kong isipin. Never ko kasing inisip na darating sa puntong maghihiwalay kami ng asawa ko. Ayaw ko ng ganon. Mas iniisip ko kung paano ako magkaanak. Pero wala talaga. Hindi ko alam kung sinong may problema sa aming dalawa. Hanggang sa dumating ang panahon na bumukod na po kami, nakapagpagawa na siya ng sariling bahay namin. Madalas ako ang naiiwan sa bahay. 3 kwarto yung bahay sa itaas. Mayroon isa sa ibaba. Kaya iniisip ko baka ito na yung time na gugustuhin na niyang magka-baby. Kasi may sarili na kaming bahay, may sasakyan, kumpleto ng gamit, mga mamahalin. Pero wala pa rin eh. Ganun pa rin siya. Hanggang sa dumating yung bunsong kapatid niya. Tatlo lang kasi sila magkakapatid, puro lalaki. Apat na taon ang agwat namin, matanda ako sa kanya ng 4 na taon. Tinatawag niya akong ate. Malaking tao siya. Palabiro, sobrang layo naman niya sa kuya niya. Narinig ko sila sa sala nag-uusap. Sabi nung bunso, "Kuya, ngayong graduate na ako, baka dito na rin siguro ako magtrabaho. Baka pwede mo akong matulungan." Sabi naman ng kuya niya, "Why not?" Pero hindi ganun kadali. Ano bang kaya mong gawin? Takot kasi yung asawa ko mag-recommend. Lalo na pagdating sa trabaho, ayaw niya mapahiya. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Sabi niya iisipin ng mga tao dahil rekomendado ko magaling. Na-stand ba yung kapatid niya? 6 na buwan. Nasa bahay siya nakatira. Sa taas siya natutulog dahil kami ng asawa ko sa baba lang kami. Tinatamad kasi ako umakyat. And besides, wala kaming katulong. Mahiya naman ako na magsweldo ng katulong eh. Wala na nga akong trabaho. Ako na lang po talaga ang gumagawa sa bahay. Wala naman ding bata na magkakalat. Hanggang isang araw, nagbiyahe yung husband ko. Sabi niya sa kapatid niya, "O, dumito ka muna ha, huwag kang aalis. Walang kasama ang ate mo." 2 araw pa lang niya nawala. Nasa Malaysia kasi yun, siya pumunta 2 weeks. Nagtrangkaso ako. Kinatok ako ng kapatid niya. Tinatawag ako kasi nagulat siguro hindi ako nagluto ng umaga. Sabi ko sa kanya, "Bahala ka na dyan. Magluto ka kung anong gusto mo." Masama ang pakiramdam ko. Tapos yun, sabi niya, "Ate, buksan mo." Mamaya, sabi niya, "Inaapoy ka ng lagnat. Ano bang gamot iniinom mo?" Sabi ko, "Wala akong gamot eh." "Mabuti siguro," sabi niya, "punta tayo sa doktor." Sabi ko, "Nina, mag-self-medication na lang ako." Hanggang sa malaki kasi yung kwarto sa baba. Sabi niya, "Hindi kita pwedeng iwan dito. Sama ang pakiramdam mo. Baka mamaya eh, may mangyari sa'yo dyan." Sabi niya, "Dito ako lang sa labas. Tawagin mo lang ako, ate, kung may kailangan ka." Nagluluto. Minsan, bumibili ng pagkain sa labas, mga prutas. Dinadala niya sa akin. At dahil sa ginagawa niya, mabilis naman akong gumaling. 3 araw naligo na ako. Nung nasa kusina na ako, inabutan niya ako na nakabihis pa ako ng pantulog. Aywan ko ano bang nakain niya. Bigla niya akong niyakap sa likuran. At pinaghahalik-halikan niya yung likod ko, batok ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi lang man ako nagbumiglas, hinayaan ko lang siya. Iniisip ko baka na-miss ko lang siguro yung asawa ko. Kasi madalas, kahit na isang kwarto lang kami, sa laki ng kama, halos hindi magsipang-abot yung katawan namin. Iba ang naramdaman ko. Hanggang sa inikot niya ako at pinaharap sa kanya. Pinatay niya yung apoy at hinila niya ako sa kwarto. Naging sunod-sunura naman ako, Mami. At pagkatapos noon, sabi niya, alam ko ate, malungkot ka. Alam kong pinapabayaan ka ni Kuya. Ang ganda-ganda mo. Napakabait mo. Bakit ka nagtitiis kay Kuya? Si Kuya kasi may tatlong anak yan. Iba-iba ang nanay. Pagkatapos noon, tumigil sa pambababae hanggang sa nag-asawa sa'yo. Pero bakit ba hanggang ngayon wala kayong anak? Hindi ako sumagot. Kaya alam mo na, Mami, niyakap niya ako, pinagalik-alikan. Ay hindi lang man ako nagbumiglas, hindi ako umayaw. Gustong-gusto ng katawan ko yung ginagawa niya. Ramdam na ramdam ko siya hanggang sa may nangyari talaga sa amin. Pagkatapos nun, lumabas siya. Sinilip ko na sa kusina. Itinuloy niya yung niluluto ko. Naligo ako, Mami, pagkatapos. Nagbihis. At tinawag niya ako para kumain. Hiyang-hiya po ako. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Pero niyakap niya ako ulit. Sabi niya, "You deserve to be happy. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa pinapabayaan ka ng asawa mo." Pero sabi ko sa kanya, mali itong ginagawa natin. Asawa ako ng kapatid mo. Sabi niya, alam mo, nagkataon lang noon na graduating ako nung una kitang makita. Hindi pa kayo kasal. Noon pa lang. Talagang attracted na ako sa'yo. Hanggang nung ikinasal kayo, hindi ako mapalagay. Ang hihinayang ako sa'yo. Dahil alam na alam ko ang ugali ng kapatid ko. Tingnan mo ngayon ang yabang. Every 6 months, nagtitrade-in ng sasakyan. Naawa ko sa'yo. Paghiwalayan mo siya. Pagkakasalan kita. At 2 linggo na wala yung kapatid niya. Paulit-ulit po, Mami, na may nangyari po sa amin. Kaya sabi ko, nahuhulog din ang loob ko sa kanya. Mas nasisiyahan ako pag siya ang kasama ko. Kinakausap ako. Binibigyan ng panahon. Napakalayo doon sa asawa ko. At sabi sa akin nung bunso nila, pag naghiwalay kayo, malamang may trabaho na ako noon. Matanda na rin yung mga magulang namin. Hindi naman din ako bubuhay ng kuya ko. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon para mahalin ka, gagawin ko. At ito nga ngayon, Mami. Dalawang buwan na pong hindi ako dinadatnan. Buntis ako. At hindi asawa ko ang ama ng bata. Di ko alam po anong gagawin ko. Bihira lang ako ginagalaw ng asawa ko. Papaano? Papaano ko po ito ipapaliwanag? Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. At dahil sa nangyari, hindi ko rin sinabi doon sa kapatid ng asawa ko na nabuntis niya ako. Ang sinabi ko lang sa kanya, umalis ka na dito sa bahay. Dahil hindi maganda na dalawa lang tayo. Sa takot ko, Mami, dahil buntis ako. Hindi ko rin ipinaalam sa kanya na buntis ako. Pagdating ng asawa ko, talagang ako na po ang naggumawa ng paraan para mag-make love kami. Tatlong gabi, sunod-sunod. Dahil nga sa buntis ako. Ngayon tuloy di ko alam kung sino sa kanila ang pwede kong isipin, pero ako alam ko, anak talaga ito ng kapatid ng asawa ko. Mami, tulungan po ninyo ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lalaki na ang tiyan ko. Wala akong pinagsabihan kahit ang asawa ko. Hindi ko rin alam kung makakabuntis pa ba ang asawa ko. Dahil sa tagal na namin, bakit hindi ako nagkaanak? Hindi ako nagkaanak sa asawa ko. At dahil sa sobrang takot ko, pumunta ako sa doktor. Gusto kong ipalaglag. Pero iniisip ko, naglong ako ng bata. Pero bakit papatayin ko ngayon ang sarili kong anak? Di ko kasi alam kung sino sa dalawang magkapatid ang tatay nito. Pero katulad ng sinabi ko sa'yo, para sa akin, anak talaga ito doon sa kapatid ng asawa ko. Payuhan po ninyo ako, Mami, kung kailangan ko ba itong sabihin. Sana matulungan po ninyo ako. At least kung malaman man ito ng asawa ko, alam po na kung anong aking gagawin. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Gemma.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Hindi nga po talaga pwede. Ano po mga ka-joiners? 43 minutes na po makaraan ng alauna ng hapon. At nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Balikan na natin agad si Gemma, no? Ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Gemma. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, akala ko hindi ka talaga nagkaanak nga, no? Hindi ka pala talaga nagkaanak sa asawa mo. Siyempre, ikaw ang higit na nakakaalam kung kanino talaga yan. Ngayon, medyo mabigat yan, ano? At sabi mo nga, lalaki at lalaki ang tiyan mo at hindi mo na kailangang itago o hindi mo na maitatago sa asawa mo. Hindi naman kasi talaga malinaw kung ano ba talaga ang sitwasyon ninyo mag-asawa. Ano ba ang mga reasons na magkasama nga kayo, dalawa lang sa isang bahay, pero parang magkalayo ang loob? Ba't kaya ganun? Kaya gusto kong sabihin sa'yo na ang hirap-hirap siguro ng ganun. At sa palagay ko, may gusto ko rin talaga dun sa kapatid niya. Kasi hindi ka lang man umayaw. Ginusto mo rin yung ginawa niya. Kaya, medyo mahirap talaga yung sitwasyon mo ngayon. Pag lumaki ang tiyan mo, sabi mo nga, hindi na maitatago. Siguro kung ako ikaw, gayon pa lang, sasabihin ko na sa kanya. At wag na wag ka talagang mag-isip din na ipalaglag yan. Alalahanin mo. Ginusto mo yung ginawa mo. At naglo-long ka rin ng baby for so long a time. Pagkakataon mo na. Ngayon, sabihin mo sa asawa mo na buntis ka. Parang imposible naman siguro kung magtatanong siya sino ama. Eh kasi siya naman ang asawa mo. Ganun mo na lang siguro sabihin yon. Gusto ko rin kasi sanang malaman kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Parang bitin po kasi itong story natin. Kasi for now, yon ang maipapayo ko sa'yo. Kailangan mong sabihin sa kanya na buntis ka. Pero, yun nga, malamang kung hindi na siya pwedeng makabuntis, magre-react. Pero sabi nung kapatid niya, nakatatlo na ng anak, iba-ibang nanay eh. Totoo kaya yon? Pero alam mo, malalaman mo talaga yan kapag sinabi mong buntis ka. Hindi mo rin na-validate kung totoo yung sinabi nung kapatid niya. At nung pinaalis mo, mabilis rin na nakaalis. Di mo rin alam, baka ginugood time ka lang din. Alam mo yon. Kapatid niya yung asawa mo eh. So yun ang maipapayo ko sa'yo. Nasabihin mo sa kanya, buntis ka. Kung ano man ang reaksyon, di sabihin mo ang totoo. Kung sabihin niya, bakit ka mabuntis? Hindi na ako pwede. Yung parang mga ganon. E di, sabihin mo talaga kung ano ang totoo. Ang hirap naman kasi kung sasabihin mo yung buntis ka, dalawa yung lalaki na gumalaw sa'yo. Hindi mo naman din pwedeng panghawakan talaga yung iniisip mo na sa kapatid niya yan. Di ba? Magastos din ang DNA test ngayon. Alam mo yon. So, gaano man yan ka-complicated, kailangan mong sabihin sa asawa mo habang maaga. Kasi baka magtaka. Nabuntis ka pala, ba't hindi mo sinasabi? Kung kailan lumaki na at hindi na maitago, saka mo sasabihin. At syempre, magtatanong yon kung anong rason mo kung sakali. Yun, sabi ko sa'yo, bitin. Dapat nasabi mo na sa asawa mo at kung ano ang naging magiging reaction. Ayan. So for now, yun lang ang masasabi ko sa'yo, Gemma. Sabihin mo sa kanyang buntis ka. Siguro, sumulat ka na lang ulit kung ano yung magiging reaction niya at nang madagdagan natin kung ano ang dapat mong gawin. Yun lang yun. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtiwala sa ating programa at sana magkaroon ng solusyon o magkaroon ng solusyon ng problema mo. Basta for now, sabihin mo talaga sa kanya kung ano ang magiging reaction niya. Kung sabihin niyang incapacitated siya para maging tatay, then sabihin mo anong totoo. Pero dapat maging ready ka rin kung ano ang gagawin niya. Ganun lang naman yan eh. Minsan pag gumagawa tayo, dapat alam na natin kung anong gagawin natin kung sakasakali. Mahirap naman yung hindi ka preparado. Diba? Baka yun na yung pagkakataon na sabi ng mother mo, baka mapilitan ka na talagang magturo kapag kung ano ang magiging reaksyon ng husband mo. Kasi wala kang trabaho ngayon, di ba? Pag nagkaanak ka, natural. Paano yung future ng bata? Pero yun nga, sabi ko sa'yo. Sabihin mo muna sa kanya at alamin mo kung ano ang magiging reaksyon niya. Mahirap manghula po tayo ngayon. So, yun lang for now. Maraming salamat. 10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sa makausapan, daghan kaing salamat sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong baby at yung may mga rayoma nga nag-aantos og rayoma o arthritis, subukan po ninyo ang Bilongga Gold, mga ka-joiners. Pag hindi na makalakad, hindi na makatayo, namamagana ang mga paa, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Bilongga Gold po, mga ka-joiners. Makatunaw po na og mga bukol, no? At napaka-epektibo sa sakit ng katawan. Subukan po ninyo ang Bilongga Gold. Ang mga produkto po natin na Yaki, mabibili po ninyo yan sa mga butika, at pwede rin po kayo sa Shopee. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo, lalo na yung laging nagte-text ng pagpapasalamat dahil sa mga produktong Ganado Capsule. Maraming salamat po sa inyo. Ano po? At nakatulong po sa inyo ang Ganado Capsule. Sabi pa dito, talagang effective, mami. Sa totoo lang, sa paglabing-labing kay Mrs., wala talaga kaming problema. At lalo na sa trabaho, kasi driver po ako na mamasahero. Kapag nakainom ako ng Ganado Capsule, hindi talaga ako napapagod. Naghahanap pa ng trabaho pag uwi sa bahay. Kaya maraming salamat sa Ganado Capsule. Ayan, maraming salamat din sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating mga produkto. At syempre, yung ating Yaki Liniment Oil, kinahamgyut na sa kadaghanan, ano? At dili lang na siya pang masahi, kundili tambal pod na siya sa mga sakit-sakit sa panit, no? Mga katol-katol. So thank you for watching sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nagapadala og mensahe si Jemboy via Vismano. Shout out daw kay John D. Campanya, tapos na ni. And Salvador Sumating, shout out daw kay Angelo na sige og scatter na undangin ninyo ng scatter ba. maoranay, magpurol gyud mo ana. Aijelin Monson magbutong, shout out mami from Tagum, Lorena Neri. Mami, request ako ng song, miss na kita. Chris Usman, mami, pag-greet ko sa family Usman, Olubalang, Jampan. Watching from Midsayap, North Cotabato. Maing hapon sa mga taga Midsayap diha. Ana Luz Masugod, maing hapon Mami Joy, shout out ko sa mga taga Dangilas. Maria Elena Ragas, Anangilan, shout out Mami, request ako ng song Ikaw ang Lakas Ko ng Santa Fe area po sa Caraga, aon discount po. Oh, pag namoy ID dito sa Caraga, sa basta dito mo palit ato ang produkto na moy ID na atay discount po dito, ha. And Son He Joe, shout out mami from Bacoor, Cavite. Rowena Lombong Sumalinab, shout out po sa ako ang mga anak na si Nathan Lee og Nash Jacob from Don Leon Balant. Ban, mami, shout out lang kay Jan Jan Amir. Si Tintong nagapreto sa isda. Thank you, mami. Zizi, shout out mami from Saudi Arabia. Atinelli Cabanilla FC. Hello, mami Joy. Pakigreet po ako dito sa Foamy Fresh Laundry Shop sa Tacorong po. Lagi po akong nakikinig sa iyo, mami. Thank you, Atinelli. Jihad Zabdula Kaladyapon, shout out mami sa ako ang mga kasama sa fire station from Pagalungan, mami. Grabe ka init, pa-request kong song Saranggula, mami. Uy, Saranggula. Bong Stinoy, shout out mami. Bing Mamato, Romy Magnogibo, Young Lin, ayon. Leonora Felix, Martes Jano Omani, Lagan Vlog, Lagan Vlog Masuna, Gadi Joe Mapangal, Romel Pal Patisoy, Sam Luna, Vlog Juvi, Adel Budadong, Mac Josfia Hilario Mercado. Ayan, Mac, so yun po ang mga naka-ano sa atin. No? Wala na po kasi tayong oras, mga ka-joiners. Pasensya na, ano po. Hindi ko na nabasa yung mga greetings ninyo. Maraming maraming salamat po sa pag-subaybay sa programang Dear Mommy Joy. Gusto ko lamang pong kumustahin yung ating mga taga Misamis Occidental, lalo na kay Kapitan Dondi diha sa Barangay Huyuhoy. Maing hapon sa mga taga Barangay Huyuhoy diha sa Misamis Occidental po, ha. Og sa Tangub City ni sila nasakop, mga ka-joiners. Maing hapon sa tanan og sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim sa nagkalain-laing mga lugar, sa Marawi, Lanao del Sur and Lanao del Norte, Maguindanao, Sur del Norte og Cotabato City. Sa kinatibuk ang North Cotabato, mga ka-joiners, kusog kaayo ang 102.3 og ingon man sa tanan natong mga tigpaminaw karon, saan man po kayo naroroon, maraming maraming salamat po sa inyo at maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala po ninyo sa mga produktong Yaki. Sinasabi ko po sa inyo, walang masama kung subukan po ninyo, ano po, at dili gyud mo magmahay. Protektahi ang inyong kidney pinaagi sa pag-inom og Yaki herbal capsule og ingon man para dili mo basta-basta magka UTI. Ilabi na ni adtong mga mahiligon og mga tamis, mga ka-joiners, ha. Og silipon nato ang mga nag-birthday karon September 23, mga ka-joiners. Kumusta ka ha? Katong mga nag-birthday karon, mamroblema ra ba gyud og unsay ihanda? Ayaw na mo, problema kung unsay ihanda. Pasalamat kita sa Ginoo tungod kay gihatagan pa kita og dugang tuig sa ato ang kinabuhi. So happy birthday kay Sir Pidito Pichon and Evangeline Maymanan, Nelsie Facondo Danag, happy birthday. Maricel Masinaring Masangay, Guillermo Dagansan, Diano Lagungan, Helen Gibo, happy birthday. And Neth Mayon Mabandos, happy birthday. Alvin Bayugan, happy birthday. Reina, happy birthday to you, Reina. Janly, happy birthday. Ayan, mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga naga-birthday karon. Nawala naman tayo oras, mga ka-joiners. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Request lamang po kayo. Padala ng greetings dahil binabasa naman din yan ni Pomelo Joy. Kaoban nato sa KTL si Danda Landan, Karaga Jams Palmahil at Louis Simon. Sa ato ang 99.7 Chat Radio Dipulog kay Sir Joel Elio. Thank you so much mga ka-joiners diha sa Dipulog. Padayon ninyong paminaon ang uban pa nilang mga programa. Ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre dinhi sa 102.3 ang nahimutangan ni Mami dinhi sa North Cotabato. Thank you so much. Salamatay mga mandaya. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Maraming salamat po. Thank you so much. At huwag po tayong makalimot mga ka-joiners na lagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol po sa ating pickleball, kailangan po kasi yung reservation natin mga ka-joiners ha. Pero malapit na po tayo magkaroon ng open play, no? Oo, kasi katulad ngayon may event po tayo, ang Deep Ed. Maraming salamat po at sa iba pang mga government agency nga nandito ngayon sa LI Kidapawan. Maraming salamat. Salamat kaayo sa pagpili sa LI Hotel and Resort sa inyohang mga event. Pabook na mo mga ka-joiners kay paadulong na sa December, busy na gyud na siya kaayo. Katong mga adunay mga family reunion dito sa Trippy Farm o ingon man sa Punta Elay sa Samal o dinhi sa Kidapawan na Elay Hotel and Resort. Sa unsa man nga mga okasyon, halatan awa lang ninyo sa Facebook, panawag mo o message para sa reservation. Maraming maraming salamat po. Mami Joy po nagpapasalamat at nagiiwan po sa inyo ng napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po't ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka oy, inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon, wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

Alas 2:22 na po ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Flor Masunag. Shout out sa Masunag family and Lagirong family. Labi na sa iyang anak na si Margie na nakakaroon sa panlaisan. Watching from Davao City. Request ng song, Hindi Ko Kaya.

sino bang artist gusto mo? Kay Angeline ba? Or kay Geneva Richard ba? Anyways, hello kay Kimberly Maliga, watching from Airport Davao. Si Ness Diano, shout out sa iyang asawa nga natulog sa balay from Lemon to Oak. Ayan, paano maririnig ni wife? Itulog, no? Romel Palpatisoy, shout out kay Jerry Bautista. LV Mabanding, shout out kay Jackie Magno Salvador and Tio Ruel from Bantulina. Mac Josfia Hilario Mercado, shout out Mami Joy, watching from Lintingan, Pikit. Hello kay Adele Budadong, madayaw na hapon, shout out sa iyang mga kumari, kumpare, dira sa Del Pilar, Manay, Davao Oriental, greetings coming from Annabelle Budadong. Hello Jovi, hi kay Ramil Palpatisoy, o hello sa Pal Family, Albor. Sam kay Luna, good afternoon, shout out sa iyang mga kapatid, sina Nadia, kay Luna, Arabia. Doto Mahar, Doto Muhammad, Usop, Kaluna, at sa papa ko at papa, mama ko, sina Dato, Alpe, at Baynaot, Jaan sa Damakling, sa Quran, sa pagbasa, Juan. Maying hapon din ha, salamat sa pakikinig. Good afternoon po, Mami. Request lang po ng song, Binaliwala. Thank you so much from Antipas. Ayan, hello sa mga taga-Antipas. Kumusta ang hapon? Daghang salamat sa pagpaminaw, ha? Shout out sa mga taga-barangay Santiago. Nagpaminaw, ilabi na gayod kay Romil Patisoy din, ha, no? Magandang hapon po. Salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mami Joy. Request ng song, 1,000 Reason. Baka 10,000 hours, no? 10,000 go. Ay, taro nga ba yan ninyo nag-ano ha? Bakit ang mga libog ba? Baka yung 10,000 hours ni Justin o ano, no, Danny. Anyway, sige. Ito na lang i-play ha. Kaya wak mag-i 1,000 good. Noon sa day ka di ha. Good afternoon po. Request ng song. Perfect. Thank you so much. May add ba yan? Sige, mamaya ng konti. Okay?

afternoon. Hello sa mga taga-Panlaisan. Oga, maying hapon kay Leonora Felix. Ngadi, tagbanahaw. Magandang hapon. Salamat sa pakikinig. Alright, alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karoon?
1: Nagkaroon. Basta ako na siya. Hindi ko sabi mag-sasweet sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag ka kabalo nga perte na pod ayong ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history

0: exercise ug sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala, tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati og mga sintomas og madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mao na ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong mas stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika. Enjoy the music. Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: show. Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang din law kon turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan ug maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abi nimo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kini ang atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay ubandiha mo, kuha lang ibo

0: psoriasis o daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaonoran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok, mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no? O uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga doon ay daot ang epekto sa immune system. Oh, mo na usay nga masuko sila no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Belonga Gold nga pure luyang dilaw, ang unod o sulod niini dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Enjoy the music. All the hits.
5: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
6: Enjoy everything.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal, inom, wag kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maomod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat? Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, layragod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami.
5: Mm-hmm.

te sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pag-itrangkaso na lang ko, may pag-nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na pasigkaron lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mo tong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab. Nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba? Nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no? Nag-atiman man ka sa imuhang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: The best.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Music all day.

maong di ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang kinubanan adto magbangon lang ko nang buntag sayo ba. Dili ko pero dili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki ang gipapalit sa akong mister. Iya man kada yung gihilot ko ana wala ra. Ran Yaki ra gi nakatuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music! Enjoy!
4: All the hits.
5: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
6: Enjoy FM.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan kining ganado capsule. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon, basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, huwag mabura. Halos di naman mapalong, pre.
4: Masang ipatay ko masaya?
3: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.

0: mahirap naman ang katangyan. Hey, Joe.
1: Yeah, why don't we go to the restaurant and order the hamburger?
2: Okay, let's go, but it's hamburger.
1: Pedro?
2: No, it's Pedro.
1: Okay, oh. We'll order French fries.
2: No, it's French fries, Pedro.
1: You like, oh, apple pie.
2: No, it's apple pie, Pedro.
1: Ah, no, it's Pedro.
2: Oh, Pedro, yes.
1: Let's go to the restaurant right away.
2: Let's go,
1: Joe.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-grilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo-kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Radio.
1: Iga la sa kamaayo nga bunta ganin yung tanan. Welcome ka sa inyong dulumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Good morning nga na kanin yung tanan. Malinaon, malipayo ang kabuntagon nga na sa atong mga taga-palamati. Ining at nagnaan ka ron. Kina si Tini Guranta Dres sa Jan Andro Tabugok. Managuban kita sa kaoras nga sa atong dulumanon. Garong buntag. Siyempre atong pagkatamayawon ang atong mga taga-probinsya din sa probinsya sa Cotabato. In simultaneous sa broadcast kita karon nga sa atong sister station sa Joy FM Apangel Bay o Joy FM Davao Oriental. Maayong bundag nga na kaninyo sa atong mga dapit nga maabot sa atong pagsibya dihang dapita usaba no? Sa aluhang bahin sa Mindanao o amihang bahin sa Mindanao. Maayong bundag. Igala, welcome ka sa inyong dulumanon. Siyempre, sa baga sa ulog sa adlang natawahan karong buntaga o karong adlawa, no? Malipayong selebrasyon na ayaw kalimot sa pagpasalamat sa labaw nga makagagahong sa bagong ang tuig nga iyang gigasa nga nakanimo. Aron nga mas malipayon o mamahimong pundasyon sa iyong pagsaulog karong adlawa. Kumusta mga higala? Kumusta ang atong mga kaigsunang mga mag-uuma, kaigsunang mga drivers karon o mga pasahero nga nasa kadalanan amping-amping? Siyempre sa atong mga kaigsunang mga mamumuo o siyempre makalimtan pa nato atong mga tenderos-tenderos nga nasa lain-laing mga merkado publiko. Higala, welcome ganit sa inyo nga dulumanon. Kumusta man ang atong mga kaigsunan karon? Uman nga nabago ang threshold nga nasa impeachment sa kuana no kining hawanan sa impeachment court din sa Senado. Alas 5:06 sa atong mga detalye ini atong mga headlines unya sa atong pagpadayon. Headlines. Sa atong mga balita nga lokal atong ideya ninyo unya sa atong pagpadayon ganin sa atong turuman mga detalye ining atong mga headlines. Headlines. Pamunuan na sa Antipas National High School ano na ilhana kadtong nga bata nga nagasabwag ni ining bahad kuno kining grade 9 student na ngayo og kining pasaylo na. Samtang sa atong balita nga provincial garong buntag kapin 2,000 ka mga scholar sa Bangsa Moro nakadawat og 80,000 pesos nga educational assistance sa gikan sa BARM. Samtang sa atong balita nga nasunod karong buntag oy bagong threshold karon alang sa pagbutar sa pagconvict sa respondent nga si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court gi-os-os karon sa Senado. Samtang sa atong balitang international, US President Trump giyawag karon mga nasod nga mutaktak nga na silang membership sa ICC. Igala mga detalye ining atong mga headlines so, sa pagligid ining atong tulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas kong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7
0: Joy FM.
1: Ora sa Pilipinas, 9 minutos human mirabayang alas 5 sa buntag og sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unas mga dudling sa atong balita. Nagaandam na karon ang White House alang sa duol nga pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Ginalauman nga personal kining pagasugato ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base nga pagasundan sa welcoming ceremony sa White House. Dungan niini ang military flyover sa halos 500 ka mga military personnel. Kini matud pa ang unang state visit ni Xi sa US sulod sa pipila ka dekada. Og ang ikatulong pagkita ni Trump gikan sa pagsugod sa ilang duha nga mga termino sa ilang buhatan. Samtang abot sa 11 katawo ang namatay human silang gipamusil sa Durban City dito sa South Africa. Sigon sa mga otoridad, gisud sa tulo ka mga kalalakin ang armado. Ang usa ka panimay kun asa adunay usa ka panagtigom. Waya rason nga nagapabuto ang mga sospeka sa mga biktima. Tungod sa insidente, namatay dayon ang napulo ka mga biktima samtang usa ka biktima ang nadangad to sa bahay tambalanan apan mipanaw usaba kini. Padayon pa karon ang ginahimo nga panagatugi sa mga otoridad kun asa. Pagasayron sab nila ang motibo sa nasangpit nga krimen. Alas 5:11 ang atong oras, samtang usa ka 15 anyos nga gunman ang namusil sa gawas sa usa ka taas nga tunghaan dito sa Turkey kun asa kapin 11. Lagib na ang pipila ka mga magtutungha ang napating nga naangol. Tulo sa mga naangol ang gi-report nga anaa sa critical nga kondisyon o kasamtang ang gipailawon sa intensive care unit samtang ang usa-usa ba ang nakagawas na sa bahay tambalanan. Naito po ang nasangpin nga pagpumusil gawa sa usa ka tunghaan sa distrito sa Torgotlo dito sa Manisa Province. Nasarang magtutungha usab ang nasangpit o sa nasangpit nga tunghaan ang maong sospechado. Nakuhaan usab og CCTV footage ang mismong pag-abot ni ini sa institusyon nga adunay bit-bit nga armas sa ingon man ang pagwagtangan ni ini human ang maong insidente. Samtang nanawagan karon si US President Donald Trump sa mga nasod nga miyembro sa International Criminal Court kon ICC nga mokunaog sa ilang mga katungdanan sa korte. Gipadayagan ni Trump sa iyang nanaymong mensahe sa 81st United Nations General Assembly sa New York. Diya tagagduot sa US President nga dili pagatugdan sa Estados Unidos nga maimbisigahan o mataral sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Gitawag usab ni Trump ang ICC nga usa ka institusyong out of control o usa ka evil group of people. Kainumduang dugay na nga critical ang administrasyon nga Trump sa ICC ni atong buwan sa Hulyo pa lamang. Nanawagan na si US Secretary of State Marco Rubio sa usa ka o sa ubang mga nasod nga moatras sa nasangpit nga tribunal. Dili miyembro sa ICC ang Estados Unidos o dili niini naratipikahan ang Rome Statute. Ang kasabutan nga nagserbing nga sumbanan sa pagmugna nining maong korte. Ang ICC nakabase dito sa The Hague, Netherlands nga adunay mandato nga taralon ang mga individual nga giakusahang adunay tulubagong genocide, crimes against humanity o war crimes. Alas sa 5:13 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag alang sa atong mga balitang nasunon. Gibutya garon ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion nga dili na nakiglambigit wa na nakiglambigit sa Department of Justice ang kadaghanan sa mga pamilya sa missing sa Bungeros. Napansin matod pa nila kini nga hinahinayng nawala ang mga complainant sa maong kaso o hingpit nga wa na kini nakigistorya nga nasa ilang buhatan. Sigurong kang Prosecutor General Fadolion na ang kaso gipasangad sa korte sa San o sa korte dito sa Santa Cruz, Laguna. Tulo ka complainants ang nagpresenta apan duroha kanila ang naputol na ang komunikasyon o wa na makontak. Samtang ang mga kaso usab sa korte sa Lipa, Batangas o San Pablo, Laguna, ang wa na usab nakiglambigit ang mga pamilya sa mga biktima ngadto sa ilang buhatan. Kinibisan pa man sa ilang pagasulay nga makontak kini apan bisan ang mga pribadong lawyers o complainants ang wa na nakiglambigit. Inonsingon kang Prosecutor General Richard Fadolion na aduna paghihapoy nabiling o sa kapamilya ang padayong nakiglambigit nga na sa Department of Justice. kini si Maria Carmelita Lason na inahan sa missing sa Bungeros nga si Richardo o Ricardo Juna Lasco. Naging nasang nagpabilin human nga mapresentara sa buhatan na kalambigit sa pagdusun ni mga kaso. Yata ka doon sa opisyal nga magapadayon pa gihapon ang maong kaso bisan nga wa o dili na makiglambigit ang pamilya sa mga biktimang sa Bungeros. Alas 5.15 ang atong oras, subling nanawagan karon ang usa ka magbabalaod alang sa pag-suspende o sa pagbawas nining excise tax sa mga produktong petrolyo. Kinihuman ang padayon o bagong hadakong pag-sutoy sa presyo sa lana na maoy ginayangungo karon sa mga motorista o mga mamumuong Filipino. Di karayon rin na Bota City Representative Toby Chanko nga po pwede nga ipatuman ang suspensyon sa excise tax sa apan. Unod kini ilawulom sa Republic Act 12316 nga adunay gahom ang gobyerno nga kini himuong temporaryong kabsan. Sa bagdanga damatod pa ni adtong September 22 mitaas sa 8.82 kada litro ang presyo sa diesel, 4.88 sa gasolina og 6.47 alang sa kerosene. Abot sa 18.31 kada litro sab sa diesel, 15.25 sa gasolina o 16.67 sa kerosene. Ang gitaas sulod lamang sa nakalabay nga tulo ka semana. Inungdan nga dako ang pagtuo sa magbabalaod nga ang kasamtangang sitwasyon ang nagapabugat karon nga na sa mga ordinaryong Filipinon. Alas 5.16 ang atong oras. Gikana o garon sa Senate Impeachment Court ang voting threshold alang sa conviction o acquittal sa usa ka impeachable officer human nga makakuha og 13 ka boto pabor sa motion. Kagahapon kining adlawa, si presiding officer Chiz Escudero lamang ang mitutol sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo samtang pipila ka miyembro usab sa minority bloc ang nagpadayag sa pagtutol sa proseso o gawa milangkob nganha sa maong butuhan. Lagib niini sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Camille Villar, Bongo o Robina Padilla. Si Senator Mark Villar lamang matod pa ang gikan sa minority nga milangkob nga nasa butuhan og ni suporta sa motion nga iusos ang voting threshold sa conviction ni Vice President Sara. Didayeg sa House of Public Prosecutor pinaagi kang Gerville Luis Ro ang Senate Impeachment Court human nga gikausos ang voting threshold alang sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isyo nga gikinahanglang ihapa sa boto alang sa conviction na tuto karon ang impeachment court sa ika-29 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: shoulder. Sa 13 ka mga senator judges ang may butar pabor sa apilan ni Senator Judge Erwin Tulfo na baguhon ang naunang ruling nga nanginahanglan og 16 ka mga boto aron nga ma-convict si Vice President Sara Duterte samtang usa ang mitutol og unom usab ang wa milangko ba ni ini. Samtang hisgutanan gihapon dito sa may Senado, subling nagduso sa extension sa medical leave si Senator Loren Legarda nga langkob niini ang September 21 hangtod 23 o September 28 hangtod October 2 o October 5 hangtod October 9. Kaya nung namang una nag-file si Legarda sa medical leave ni atong August 3 hangtod 5. Gikan na kaniadto, pipila ka beses nang nag-extend gana sa iyang leave o pinakawahing pag-duso. Mao ang ikanunom nga higayon matod pa niyang pagpalawig nining iyang pag-absent. Samtang gikaray usaba sa pipila ka mga senador nga kasamtangang anaa sa France si Legarda aron nga mupailawon sa treatment. Dugang pa nga gikinahanglan matod pa ang iyang pagtambal nga na sa iyang seryosong balatian. Alas 5.19 ang atong oras sa higala.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatag ninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok pa, wala napahak, yan yung wala sabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo dito.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.22 sa atong oras, Philippine Standard Time and simultaneous sa broadcast. Gihapon kita karon nga sa atong sister stations, ang Joy FM Davao Oriental o Joy FM sa may Pangil Bay. Alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Tungan na ito, kining atong mga isuong istasyon na alang sa paglabay kaninyo niini nga mga taho nga angay ninyo masayran gikan na sa nasampit nga mga rehiyon.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Sa unang tudling sa atong mga tahong probinsyal karong buntaga, unahan na paghagpat kining taho gikan na dito nga bahina sa may... dito nga bahina sa may area sang Caraga Region. atong lakwitan kini nga taho gikan na didto nga dapita di

0: Nagipatigayon sa PRO-13 na ang usa ka SIMEX alang sa usa ka insidente sa usa ka pag-atake sa shooting. Din gigalang bigitan kini sa usa ka suspect ug ingurman na SIMEX nga nasa angay nga paghimoon sa mga otoridad gikan sa koordinasyon ug ingurman na mga bata nga mamahimong posible nga biktima niini. Gipatigayon kini human usab ang pipila ka mga insidente sa shooting nga gakay tabo sa mga tunghaan mismo dinhi sa nasud sa Pilipinas.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:24 ang atong oras, samtang nga dito nga bahina sa may area sa Zamboanga Peninsula, mitambas ang halos usa ka gatos ka master cases sa giraduhang smuggle ng mga sigarilyo nga anaa sa balor 14 million peso sa ginpiregayon nga operasyon dito sa Pampang sa Campo Islam, Zamboanga City ni adtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa Zamboanga PNB, nakablagan ang kargamento nga nagaunod sa mga pinalusot ng mga sigarilyo diha nga nahatagan na kini og tipa kalambigit sa usa ka abandonado nga motorboat. Dinhi na kumpiska ang 94 ka mga master cases og 36 ka mga rims sa branded nga sigarilyo lagib sa ang motorboat nga pupwedeng para pernilya nga na sa pagpuslit nining nasangpit nga produkto og na-recover sa operasyon sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company. Kasamtangan usab nga ginaimbisigahan o ginapangita sa mga otoridad ang nga nag-iyan ining nasangpit nga bangka o sa milyong kantidad nga matulpa gipuslit nga mga sigarilyong karga niini. Samtang gibalhin na usab sa kusodiya sa Bureau of Customs sa support of Zamboanga ang nasangpit nga kontrabando alang sa gikinahanglang disposisyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 Filipina Standard Time. Samtang didong bahina sa may Northern Mindanao, nagapabiling nga usa sa dakong hagit karon alang sa kapilisan sa Region 10 ang padayon karong pagsuod sa mga kontrabando, partikular na mga smuggle nga sigarilyos ilawom sa ilang area of responsibility. Sumakang Police Major Joan Navarro tigbababa sa Police Regional Office 10 na himong prioridad nga rota sa mga smuggler ang Northern Mindanao tungod sa strategic locations niini. Nakita nga ang maong rehiyon ang nagserbi nga taytayan nga nagsumpay sa kasadpan hangtod na sa amihang bahin o habagatang bahin sa Mindanao. Hinungdan nga dali kining malabyan o malutsan niini mga ilegal nga baligya. Taliwala nini, gipasalig sa PNB nga nagpabili nga malinawon o hapsay ang kahimtang sa rehiyon. Bisan pa sa padayong pag-atubang sa mga isyu sama sa smuggling, illegal mining, illegal gambling o krimen nga nalambigit ang mga armas. Kaya numduman nga mukabal sa 2.3 million peso nga balor sa ginatuang shabu o kontrabandong sigarilyo ang nasakmit sa mga operatiba sa PRO-10 sa sunod-sunod nga operasyon sa Bukidnon o guban pang lalawigan sa rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras. Ana na ba ang atong linya gikan na sa may area sa nga Panggil Bay? Ana na sa linya diay ang atong kauban gikan na sa may Panggil Bay. Driver nga nakabangga sa usaka pulis gipadalhan og shokos order sa LTO. Atong siren ang detalye gikan Joy FM Panggil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: I-recommendar ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao ang permanenteng pagbawi sa lisensya o lifetime driving ban batok sa driver nga nakabangga sa usa ka pulis atol sa checkpoint operation sa Jimenez Misamis Occidental. Sa nasayran, nagpositibo usab ang driver sa alcohol test nga gihimo pinaagi sa alcohol breath analyzer o kining abah. Tungod niini, gipatawag sa LTO ang driver aron motubag sa mga alegasyon og musumite og sinumpaang saraysay sunod sa tulo ka adlaw gikan sa iyang pagdawat sa show cause order. Lakip sa posibleng mga paglapas nga giatubang sa driver mao ang pagkahimong improper person to operate a motor vehicle, reckless driving o driving under the influence of alcohol. Gisuspend sa usab sa LTO sulod sa 90 kaadlaw ang iyang driver's license samtang nagpadayon ang investigasyon. Gi-alarm usab sa ahensya ang sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. Samtang gibutyag usab ni Lacanilao nga ang pag-drive dili usa ka katungod kundili usa ka pribilehiyo. Busa ang usa ka driver nga makapahimulos nini kinahanglan kanunay nga responsable og musunod sa balaod. Pahimang na usab sa LTO ngadto sa tanang mga motorista kung makainom o makahubog nga ilimnon, ayaw na gayod pag-drive. Ang usa ka sayop nga desisyon mahimong musampot sa aksidente o pagkawala sa kinabuhi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog. Standby lamang ang atong kaubang si Erwin Umadhay. Unya atong pasudlon alang sa iyang dugang report. Samtang atong lakbitan karon ang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga didong dapita sa may area sang Karga. Nasigpaw sa PNP ang usa ka 18 anyos nga lalaking giilang si alias sa Bonbon atol sa ginpadigayon nga anti-illegal drug operation sa Parokmangga 2 sa Barangay Purisima, Tago, Surigao del Sur. Gipanguluhan ni Police Captain na Michael Kisaot ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nakuha gikan sa suspect ang duha ka pakete sa ginarudang shabu nga mga uga usab nga mga dahon sa marijuana nga adunay gibugaton nga usa ka gramos og gibiraban ang balor 500 pesos. Narecover usab sa mga awtoridad ang bypass sa money og karon ang suspitsyado ang ana-ana gibalhog karon sa PNP lock up cell.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras samtang bagong acting chief of police sa Katial Municipal Police Station formal nang ni assume nganha sa maong katungdanan. Sa iron tang detalye ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ikan sa Joy FM Davao Oriental.
3: Formal nang ni assume sa iyang katungdanan isip acting chief of police sa Katial Municipal Police Station si Police Major Romy L. Baintin. Atol sa Assumption of Office Ceremony sa miaging adlaw, gipanguluhan ang maong seremonya ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Mitambong isip Guest of Honor and Speaker si Katiil Mayor Emilio Nunez, kauban ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan o mga personnel sa RPSB o 1103 Regional Mobile Force Battalion. Giingong timaan kini sa pagbalhin sa liderato sa TLMPS uban ang paningkamot sa kapulisan o lokal nga pagamhanan nga mas mapalig-on ang kooperasyon alang sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa mga lumulupyo sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gika na Joy FM Davao Oriental. Higa na balik kita, human lamang inimpipila sa itong mga pahinomdom.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karaga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Gano po?
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang usa kasimana nga sunod-sunod nga operasyon sa PNP Lanao del Norte, mga suspek malampusong nangadakpan. Atong sayron ang detalye gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya ang atong kaubang si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Yeah. Puson ang sunod-sunod nga operasyon sa Lanao del Norte Police Provincial Office o LDNPPO sulod sa usa ka semana gikan kini September 14 hangtod September 20, 2026. Ang sa kampanya matupa batok sa illegal nga droga. Upat ka mga suspek ang nadakpan. nasakmit gikan kanila ang gibanaban ng 10.55 gramos sa illegal nga droga nga dunay kantidad nga kapin 71,740 pesos. Usa-usab ka los firearms ang nakumpiska sa kapulisan isip kabahin sa ilang kampanya batok sa mga armas nga walay legal nga mga dokumento. Sa operasyon, batok sa smuggling, tulo usab ka mga suspek ang naaresto. Narecover usab ang 1,297 ka mga rims sa gituho ang smuggled cigarettes nga adunay gibanaban ng market value nga kapin 1,037,600 pesos. Samtang sa kampanya batok sa mga wanted person, tulo usab ka mga individual ang nasikop sa kapulisan, lakip niini ang usa ka most wanted person o duha ka other wanted person. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Pangilbay. Samtang dugang tuling sa atong mga tao karong buntaga, atong lakbitan karon ang dugang tuling sa atong mga balita, gikan sa may area gihapon sa may Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang duling sa atong mga taho karong buntaga, grepper sa Municipal Social Welfare and Development ko na MSWD Libuna Bugidnon ang usaka menor de edad nga nalambigin sa pagpuos og litrato o video nga nagpakita og armas sa ilang grupo chat. Suma sa Libuna Municipal Police Station na ang menor de edad grepper nga sa MSWD alang sa tukmang pag-atiman pag-verify sa insidente og husong proseso subay sa balaod. Gidasig ang kapulisan na o sa kapulisan ang mga ginikanan o guardian sa nga bantayan gayon o tuduan ng ilang mga anak sa husong responsableng paggamit sa social media ilabi na sa mga post nga nagapakitag armas uban ang delikadong mga butang. Giawag usab ang publiko nga i-report o gitawag dahin sa PNP bisan unsa mga post nga makita nga makahatag peligro kaluwasan nga nasa seguridad sa komunidad. Gipagawa sa Libuna Municipal Police Station ang maong pahibalo aron nga mapahinulman ang mga ginikanan o publiko sa responsableng paggamit sa social media o paglikay sa mga polls nga mamahimo makahatag og peligro nga nasa mismong komunidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang gipapalig-on sa city government sa Malaybalay ang pagigtambayayong niini sa nasuda Japan pinagi sa pagpirma sa usa ka memorandum of understanding kauban ang Jizuku Incorporated ni adtong nakalabay nga adlaw sa barangay Kasisang ang maong kasabutan na nag-abli og mga oportunidad alang sa pagpalambo sa agriculture, forestry o other land use sa carbon credit projects sa Malaybalay o guban pang angayan nga dapit sa Bugidnon ubo sa joint crediting mechanism sa Pilipinas o Japan. Pinaagi na ining kolaborasyon na tumong sa duha ka bahin nga mapadali ang mga inisyatibo sa pagpanalipod sa kalihukan, pagkunhod sa epekto sa climate change, pagpreserba sa watershed o pagpalambo sa biodiversity. Siguraduhon usab sa maong proyekto ang sustainable land management. Aron direkta makadawat o kaayuhan o ingon man na makapahimulos gayud ang lokal nga komunidad alang sa subli usab nga malungtarong pagpanalipod sa kinaiyahan didto sa ilang lugar. Gisaksihan na maong pagperma sa MOU sa mga leader sa indigenous cultural communities, sa mga opisyal sa nagraing departamento sa Dakbayan o mga representante gikan sa Jizuku nga sila Mr. Eliazar Reyes, IK Alon o Chona Hamlag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ditong bahina gihapon sa may area sa Pangel Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig.
0: O gikan sa may Pangel Bay, atong dawaton karon ang dugang report. Nakasanbay ang atong kauban gikan sa may Davao Region. Laborer sikop sa anti-illegal drug bypass operation sa may Katiel. Sa erontang detalye ini, na sa linya ang atong mabdigong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nasikop ang usa ka laborer sa gipahigayong anti-illegal drug bypass operation nga gipahigayon sa Katiel Municipal Police Station kauban ang taga PDEU SOT DOPPO PIU DOPPO First DOPMFC RPSB Cluster 4 sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sityo Makahigad Barangay San Alfonso Katiel Davao Rental alas 11 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Onyok 38 anyos ulitawo, liborer o nagpuyo sa maong lugar. Nakuha gikan sa suspek ang upat ka heat sealed nga sachet nga gituuhang adunay shabu nga gibanabana nga 0.3 grams nga nagkantidad og 2040 pesos og 500 pesos nga baybas money. Sa pagkakaroon, anahan sa Katiil Municipal Police Station ang suspect og magatubang sa kasong paglapas sa RA 965 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5.38 Philippine Standard Time. Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, gikumpirma sa PNB nga false alarm lamang ang gituang buto sa armas nga nadungog sulod sa New Corilla National High School. Kagahapong adlaw, gikan na yon ni New Corilla Municipal Police Station nga may lagubuh nga pultahan lamang ang nadungog sa mga estudyante. Nasairang dunay mikatag nga video online na diin makita nga nagdinaganay ang mga estudyante sa maong tunghaan palayo sa gituang gigikanan sa maong buto. Duga nga pa nga nakigaalayon sa ang principal sa New Corilla National High School alang sa pagpangita sa pag o nagpaluyo nining online na threat batok sa mga magtutudlo o estudyante ngadto sa maong tunghaan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Inaalan na yung tutukan kini sa atong panggamhanan, ano kini nga mga related nga mga nung aning nga mga sitwasyon.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Alas 5:40 ang atong oras, samtang nagpahinungdung karon ng National Commission on Indigenous Peoples kung NCIP Davao City nga dili baligya ang yutang kabilin na busa dili kini angay paliton sa katawhan. Nasairan nga gipalagan sa NCIP Davao ang pagpamaligya sa ancestral domain dinha sa online na diin kini gibarugan nga bawal subay sa nakalatid sa balaod. Gipahinunduman nga ang pagbaligya, pagbalhin o pagdisposisyon sa mga katungod sa yuta o mga ancestral domain nga suba kini sa Republic Act A371 kon IPRA law. Matud pa nga ang magbaligya, mamalit, ahente, tega, hataga o bisan kinsa nga muapil o mutabang sa ilegal nga transaksyon mamahimong mapahamtangan sa silot ubo sa maong balaod. Pinasikat sa husto nga imbisigasyon o pagtino sa mga otoridad o gaingon man sa korte.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gibutya garon sa Davao City Overland Transport Terminal nga adunay mga bus operators nga nangayo nga mapaubsan ang ilang trip ticket tungod kay apektado gini sa pagtaas sa presyo sa lana. Gikan na yon ni DCOTT Manager Dr. Isa Yusuf nga nagpada na ang mga operators o gahangyo kang City Mayor o gagipa hibalusaba siya sa maong aktibidad na diingikan sa giandan nga 200, 100 na lamang ang ilang bayad matag biyahe. Matod ni Usop nga dili dayon maaprobahan ang maong hangyo hangtod nga wala maamyandahan ang ordinansa sa operasyon nga gihuptan sa terminal nga City Ordinance 110 ilabi na nga subay saba sila sa tax revenue code. Matod sa opisyal nga kun mahatagan og pag-aproba ang maong hangyo, posible nga muhangyo na sab ang satellite van terminals. Apan kini mas maayo matod pa nga adunay mas lawom nga pagtuon aron na dili maapektuhan ang ila usab nga operasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:42 ang atong oras, samtang dugang tuling sa atong mga taho gipahimangnuan karon sa City Traffic and Management Office sa mga pasahero sa DC bus dito sa Davao nga dili magpabadlong aron padayong makasakay nga libre. Gikan ayon ni CTTMO Chief Attorney Tristan Dwight Domingo nga aduna nay giban sa pagsakay sa DC bus tungod sa pagpabadlong samtang nagsakay. Gipasabot ni Domingo nga ang posibleng iban na mao kadtong masakpan nga maghugaw-hugaw sulod sa bus, ipatong ang tiil sa bangko o gauban pang posibleng nga pagsupak. Matod ni Domingo nga nangayo siya og dispensa nga adunay usa ka insidente diin mireklamo ang usa ka inahan sa dihang gibadlong ang iyang anak nga nagsaba-saba. Samtang gipasabot sa opisyal nga kung adunay mabadlong sa mga sakay sa bus, dili na kini padakon og mas maayo nga sundon na lamang ang patakaran sa pagsakay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dito nga bahina sa may area sa nga BARM, nagpaluga og pamahayag ng Philippine Statistics Authority BARM kalambigit sa matod pagi ka-report nga pagkakaplag ining gidanudahang Granada gawa sa ilang buhatan sa poblasyon 4 ka Cotabato City. Sigon sa PSA BARM, subay sa nakuhang impormasyon na wala indikasyon partikular nga nakatutok o nakatutok nga na kanila sa ilang buhatan na mga opisyal o empleyado ang maong insidente. Gikan na sa opisyal nga dayon gisiguro sa mga otoridad ang gika-report nga live ammunition o ordnance sa alang sa tamang paghahawid o pagsusi niini. Nagiglambigit na usab ang PSA BARM sa mga law enforcement o security agencies aron nga mapunting ang kinadibukang detalye. Giawag usab sa ahensya ang publiko nga mapabiling kalmado samtang nagpadayon ng assessment sa mga otoridad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Abot sa 1,670 ka mga Bangsamoro College students ang nakadawat nining taga 80,000 pesos nga financial assistance sa karong tuiga ilawom sa ACES o Access to Higher and Modern Education Scholarship Program sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Nagahinan ang maong scholarship assistance alang sa mga galastuong may kalambigitan nga na sa ilang pagtungha isip kabahin sa igapitong cohort nga programa alang sa academic 2026 to 2027. Sa 698 ka mga scholars na numpa sa Cotabato City, 224 ang gikan sa Maguindano del Sur, 224 gikan sa Maguindano del Norte, og 125 gikan sa Special Geographic Area kon SGA, og 125 gikan sa Cotabato City. Makadawat ang matag scholar na 40,000 kada semestre. Nga doon na kinadibok ang 80,000 alang sa tibuok katuig. Lakip sa mga beneficiaryo si Jaula Lakman Kanapya, 19 anyos sa Bachelor of Science in Nursing student sa Notre Dame Hospital Siena College of Cotabato. Sigon kang Kanapya, dakong nga tabang scholarship aron nga mapadayon ang ilang pagtungha o kinibenepisyo gayod alang sa ilang pagtunghag pag-abot nga na sa ilang mga damgo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong tahogigan gihapon sa may area sang BARM, ginamonitor karon sa Bangsamoro Human Rights Commission na ang kahimtang sa mga internally displaced persons con IDPs sa mga baryo dito sa Togonan. Lagi pa sa mga lugar nga giantuan sa komisyon ang barangay Manaulanan, Balong o Makabual kung nasa gisusi ang kahimtang o panginahanglan sa mga pamilyang napugo sa paglalin tungod usaba sa tensyon. Humanini, giadto sa komisyon ang mga gi-allocate nga evacuation area aron makita ang kasamtangang kahimtang sa mga display sa person. Padayon pa ang koordinasyon karon sa natungdang mga buhatan o lokal nga stakeholders aron nga matubag ang panginahanglan sa mga apektadong mulupyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras samtang dinhi sa Region 12 sikpaw sa mga otoridad ang rank 4 municipal most wanted person sa ginpergayon nga operasyon sa sitio Upper Talahica, Barangay Talahica, Surala South sa Cotabato na ilan ang naaresto ng 51 anyos nga lalaking mag-umag residente sa maong dapit. Bandang alas 5:30 sa hapon dihang gipatuman sa mga tinunan sa Surala Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa suspect nga nalambigit kuno sa kasong homicide. Ang warrant giiso siya Regional Trial Court sa Surala South Cotabato ni adtong Agosto 24 tuig kasamtangan og gitakda usab ang 122,000 pesos nga piyansa sa maong kaso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atudling sa atong mga taho, nakakuha og pinakataas nga evident rating ang mga local government unit nga milangkob sa assessment sa Department of Health Center for Health Development sa Soxarjan Region. Lagi pa nini ang assessment, mao ang LGU Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat og Sarangani. Ingon man ang Jensen ug man pang mga LGU nga sakop sa DOH sa Soxarjan. Gipahigayon ang o sa Health Emergency Management Staff sa DOH ang 2026 Monitoring Evaluation activity gikan Setyembre 15 hangtod 18 sa Sun City dito sa Maya Johnson. Isip kabahin sa aktibidad, mi pailaom ang mga naglangkob nining modified tabletop exercise o usa ka simulation nga nagasulay ang kaandam og abilidad sa matag LGU nga motubag sa lain-laing emergency o disaster situation.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 na standard time o hinuling sa atong mga taho karong buntaga o hinuling alang sa atong mga balitang provincial. Tinig bahina sa Region 12, diin misangpon sa tensyon ang usaka bypass operation sa barangay Sapu, Masla, Malapatan sa Rangani Province human nga napugos pagpabuto ang mga operatiba human silang gipabuthan sa target. Singon sa Police Regional Office 12, gipadagayon bandang alas 11 sa buntag ang operasyon sa Inhesang Puwar sa Malapatan Municipal Police Station. First Sarangani Provincial Mobile Force Company, PDEA, Philippine Coast Guard o Philippine Army o guban pang law enforcement units. Target sa operasyon si alias PEDPED nga gihulagway sa mga otoridad isip usa ka draga maintainer o kasamtangang ginapangita. Sa kasagsagan sa operasyon, doon na matod pa engkwentro o binayluay sa bala sa target o gaingon man sa mga operatiba nga nakaipsot sa maong lugar. Hinoon duha kalaing uban pang individual ang naaresto. Nailang sila alias Imong, 26 anyos, empleyado sa drug den, o alias Munoy, 29 anyos nga bisita sa maong lugar. Pareho silang residente sa barangay Sapu, Masla. Nasamsam sa operasyon ang ginatayang anasa 2 gramos nga ginadulang shabu nga aduna estimated drug price nga 13,000 pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. O sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihatag ganin niya human lamang inibibila sa atong mga pahinom.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
10: Ngano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
10: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
9: Alangan pre, anga lagi.
10: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado capsule pre.
10: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
11: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
12: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman kayo mga wak-uwat ka ng pangkutsi. Nawala ko siya.
11: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ora sa Pilipinas, 52 minutos human ang Milabayang alas 5 sa Bundag Garon. Sa aron ta mga lokal nga mga balita. Unahon ta paghagpat gining taho gikan sa May Pipalma area na nakasanbay ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
13: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Labis na ikinalungkot ng bayan ng Aliosan ang pagkamatay ng isang sundalo na residente ng Kabarangay Kawilihan, Aliosan, Cotabato, na kabilang sa dalawang sundalo na nakamotor na tinambangan at tinagbabaril kagabi alas 6:10 sa bahagi ng National Highway, Barangay Ladya, Sultan Kudarat Municipality sa Maguindanao del Norte. Ito nga si Army Corporal Labuson na may asawa at isang sundalo ng 7th Infantry Battalion ay umuwi sana dito kagabi, ay pauwi kagabi dito sa area ng Pipalma at sakay ng isang kulay itim na Baja single motorcycle na kasama ang kapwa sundalo na si Police Corporal, I mean Army Corporal Dumasing, nang sila ay di umano sinundan ng isang riding in tandem na naka-NMAX at nang pagdating sa lugar ng piningyarihan ay pinagbabaril at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod sa Cotabato Regional Medical Center ang nasabing ang mga sundalo ng kailang oras na nakalipas ay dineklara ng patay itong si Lobason na dahil na rin sa mga seryosong tama ng bala sa kanyang katawan. Batay nga sa ating panayam kay Kawilihan Aliosan, punong barangay rin doon, ay pauwi nga dito sa Aliosan ang nasabing sundalo mula sa kanyang trabaho nang nangyari ang nasabing insidente at patuloy na inimbestiga ng Sultan Kudrat Municipal Police Station. Hindi lamang kasi ito ang nag-iisang insidente ng kalintulad ang konteksto kung saan ay sinusundan ang mga nakamotor at biglang pinagbabaril. Tinutugis na ng mga otoridad at patuloy na inimbestigan ang nasabing insidente at muling nagpaalala no ang ating mga kinaukulan kaugnay nga sa pagiging maingat kapag dumadaan sa nasabing lugar. Samantala sa bayan naman ng Pigkawayan ay pinagpaliban muna ang natakdang pamamahagi ng Presidential Financial Assistance for Farmers and Fisher Fox Program o PAFF, PAFFP, na nakatakda sanang gawin na September 24 at September 25. Ayon sa Office of the Municipal Agriculturist ng Pigkawayan, hindi muna itutuloy ang pamamahagi ng sa mga restriction at related or election-related provision ng COMELEC. Gumana na kasi ang election ban simula pa noong Lunes, 18 sa buwan ng September kaugnay sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Wala pang itinakdang petsa para sa distribusyon, ngunit pinaiwan ang mga benepisyaryo na antayin ang susunod na opisyal na abiso tungkol sa bagong schedule dahil nga sa mahigpit ang panuntunan ng COMELEC at kinakailangan pa ng exemption hinggil dito. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villasoto. Ang taon ni June Villasoto hatol ganinyo sa Belonga Gold. Alang kang nanay og tatay, lolo og lola, Belonga Gold. Suporta sa aktibong kinabuhi. Adlaw-adlaw!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nag-standby ang atong kauban giga na sa may Kinabawan City Public Market. Ano? Iya kuno nga sayron ang prasyo sa mga seafood sa dinha sa Kinabawan City Public Market. Ana sa linya ang atong kauban si Junior Ruppy.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
14: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna belly 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos nga gamay 180-220 kada kilo, pusit nga dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ug mao kana mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaungikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Rapi. Gikan din sa may Kinabang City Public Market. Samdang napati karon sa Carabato Province ang pagdasa produksyon sa palay sa unang semestre sa tuig 2026. Subay sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority nga gipadugwa ni atong nakalabay nga adlaw. Sigon sa special release sa PSA, abot sa 209,456 metric tons ang produksyon sa palay sa lalawigan ni atong unang semestre ng tuig kasamtangan. Mas taas og 10.45% kumpara sa 189,647 metric tons nga napatig sa parehong panahon ni atong 2025. Kalambigit o gikalambigit kini sa provincial government ang pagtaas sa pagpauswag nga sa lain-lain programang pang-agrikultura katambayayong Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute ug National Irrigation Administration o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras. Samtang giawhag karon sa Carabato Provincial Government ang mga local chief executive nga liliyon ang ilang 10-year ecological solid waste management plan. Aron na gayod nga hapsay nga mapatunan man ang Republic Act 9003 series of 2000. Kini human nga naghatag og update ang Office of the Provincial Agriculture Environment Division na kalambigit sa ESWM plan na coverage and renewal status sa lain-lain munisipyo sa lalawigan kung asa unom ka mga LGUs ang adunay existing plan. Samtang 12 ka mga LGUs usab ang gikinahanglan og updating tungod nga natapos na napulo ka tuig nga langkob niining maong plano.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alang sa atong police report, arestado ang usa ka rank 8 regional most wanted person nga adunay kasong statutory rape human na kining iserbe ang warrant of arrest dito sa Barangay Banayal, Tulunan, Cotabato. Ang dinakpang suspect ang 28 anyos nga malupyo sa maong lugar. Alas 8:30 sa gabi kining naaresto dito sa Buroklos, Sitio Alimodian. Gipanunganahan na sa PNP Tulunan o si IDG Cotabato, RID 12 Trucker Team Echo o 1203 Maneuver Company sa RMFB-12 ang maong operasyon. Sigon sa PR-12, gipahibaw ang maong suspect sa iyang katungod o gigamitan sa alternatibong recording device ang implementasyon sa waranta. Humana operasyon, gida ang maong suspect sa Tulunan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o disposisyon.
1: Tinig ng kapulisan! Tinig ng bayan!
0: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala ang atong police report harol ganinyo sa Ganado Capsule. Kung ugaling gikinahanglan nimong mamahimong baskog o aktibo, Ganado Capsule ang gikinahanglan nimong kauban alang sa piskay nga gikinahanglan matag adlaw. Impunto alas 6 na ang atong oras sa wa na kita igong oras sa atong pagpanakuban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Webes sa Betsa 24 ng buwan sa Setyembre 2, 2026. Siyempre, dengan salamat sa atong sister station sang Joy FM Pangal Bay sa may uluhang bahin sa Mindanao o ingon man, dinhing bahina sa amihang bahin sa Mindanao pinaagi sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Kinabawan City sa Joy FM 102.3 kini si Tinig Gurantay Tras John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
15: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
16: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Man siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminte. Kalang lihok pud ko sa balay ba, mainom na gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon na mo ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
15: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Kinabuhatan, Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
17: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
18: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good memo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
19: Masang ipatik mo masaya ha?
18: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala lang inyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sumin, ginatik ni mo siyang, gitagalong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitin mo lang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Spray. Aray, siyang, siya na nang tingin ako ganado, pretesting ni Tri, kaya muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay ang kabalo, bayata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray, tayo kaya ka, Tri, salamat kay Tri, ako kayong pasalamat, marinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
1: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
20: Isayos sa ating mga orasan na 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayo mo mga katinig. Welcome to sa ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Huwebes, Petsa 24 sa bulan sa Setyembre mga katinig. Perting daghan ng mga panghitabo dito sa kaulungan. Gahapong adlaw mga katinig. Very historic. Historic ang nahitabo dito sa impeachment trial. Batok kay Vice President Sara Duterte pero usa na ito na hisgutan mga katinig. Mga pisata, kaya lamian kaayo. Kining kopiyaki 3-in-1. Pero na may choices mga katinig. Kaya pwede po mo mopili ng kopiyaki 5-in-1. O na po yung 7-in-1. O samtang nagkapi-kapi kita o gandam, no? Sa ato ang pamahaw para sa ato ang tibuok banay, kauban ang atong mga kabataan nga muadto. Sa ilang tulunghaan, ayaw kalimte, ayaw gayud palako ang inyong mga kabataan padua sa ilahang tulunghaan kung dili sila makainom ni ining kidiyaki vitamins kay kining kidiyaki vitamins para masigla aktibo ang inyong mga bata. Ang kidiyaki vitamins mga katinig adunay kining amazing nga sangkap nga chlorella kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw ang inyong mga kabataan na ay lalaking malusog at matalino. Mga katinig, usa na tisgutan ng nasyonal, dirisa ta sa sarining atin sa North Cotabato. Usa ka hisgutan sa North Cotabato nga aduna gihapoy kalambigitan sa tibuok nasod mga katinig. Mga katinig kaya kining atong hisgutan karon dili lamang about North Cotabato, dili lang North Cotabato ang naapektuhan. Ang atong ginahisgutan mga katinig mao kining dakong hulaw nga atuan ang ginaatubang sa pagkakaron. Matod pa sa mga initial nga impormasyon nga nakalap sa Tinig ng Bayan mga katinig, kining maong hulaw basi mo extend pa kining ngadto sa first or second half sa 27. Oy, matingala ang uban, ingon mo hulaw pero aduna man lagi mga pag-ulan. Tinuod ka na mga katinig kay matod pa sa mga impormasyon na gikan sa mga kasadigang tinubdan nga nakaabot dali sa atuang sibyahanan. Adunay mga pag-ulan gihapon usahay, no? So pangandaman kuno nato kining hulaw kay grabe nga kainit. Actually ang atuang experience so far niabot og 42 degrees Fahrenheit ang kainit. So kung sa tao pa na, mga katinig, ga-convulsion na ng tao, ana, kay ang threshold sa hilanat na alang sa 37. So niabot na sa 42 degrees Fahrenheit ang pinakainit nga na experience nato so far. So posible pa kininga mas init pa ni ani ang ato ang matagamtaman. Pero while nagapangandam ko no kita, ani-aning hulaw, nining dakong hulaw nga posibleng muabot pa dito sa first or second half sa 2027 mga katinig, i-expect po na to nga adunay sa Tagalog pa manakanakang pag-ulan. So adunay mga pag-ulan. Sama karon mga katinig, adunay usa ka bagyo nga gabiyahe na og posibleng muigo, posible ha, posible pong dili, posibleng muigo sa pipila ka lugar diri sa atuang nasod. Actually ang iyahang tail matod pa ana-ana duol-duol na sa Pilipinas. Mga katinig, what is definite, no? What is kuno definite ka ng dili na gayon malali sa mo kunhod ang mga insidente sa pag-ulan. Mga katinig, ang mga local government units sa ginaawhag sa national government nga maghimo na og mga contingency plans. Unsa ka na mga contingency plans mga katinig? Kanang mga plano kung unsaon pag atubang niining maong hulaw kay ngano mga katinig usa sa dako nga maapektuhan niini ang ato ang agrikultura. O sige na itong ginaingon daling ka ng atong agrikultura, mauman ang basihan na sa ato ang ekonomiya kay agricultural base economy mong kita o karong buntaga mga katinig maayong buntag sa ato ang partner si Tinig 40 Arubi Padilla Season.
1: Yes, maayong buntag sa ato ang mga naa sa agrikultura kaubang dos.
0: So atong ginahisgutan na kining hulaw lagi. Kaya matod pa, siyempre maapektuhan yun ang atong ekonomiya niya. Nitungod kay agriculture based man ang atong ekonomiya. Meaning to say mga katinig, kining crisis, grabe nga crisis nga atong giatubang karon. Posible nga musamot pag yun, musamot pag kalugmok ang nasod Pilipinas sa hisgutan ng sa crisis sa ekonomiya.
1: O dili lang na mao kay tungod karong panahon na kaubang dos. Grabe na po ang pamangandam sa budget kay budgeting season na sa matag munisipyo, matag LGU. O kaakibat ni ani, importante po nga makitaan unta sa matag budget sa matag LGU nga mahimo pong prioridad. Og dili pasang-awa ang budget para sa agrikultura. Kay sama sa imong ingon wa tubang tag El Nino, dako kaayo ni nga kalamidad, no? Og unsa kaandam ang panudlanan para sa naa sa agriculture sector?
0: Palikamutan nato nga makahinabi ang taga PDRRMO sa probinsya sa North Cotabato kay dili lamang dugay adun sila gipatigayon nga usa ka meeting, usa ka konferensya kung asa na ilang gihisgutan na ang unsaon nato pag atubang, unsaon nato pag address, unsaon nato pag mitigate ang epekto ni aning hulaw kay dili magyato ni pugan kay atong kalaban diri mauman ang kinaiyanhan.
1: Mauman ang nanimalos ro, no?
0: Epekto din sa atong pag-abuso. Yes. Umuragwa pag ito nakat-on karon, hangtod karon, naagya po yung mga open pit mining.
1: Yes.
0: Gipanagiyahan pag yun sa mga langyaw nga.
1: Ano o dito sa Luzon, naana po ang usa ka hulga nga musuyop gihapon sa matawag na itong katubigan. Kinaiyahan gihapon.
0: Ang paksilika.
1: Pak.
0: Nilang bastos eh. Okay.
1: Anak sila kamu ha.
0: Packs, fuck that packs.
1: Yes. Yes, no to packs na. Ingon ang panawagan sa mga ITAS dito.
0: Dili lang mga ITAS, mga katinig ang maapektuhan ni ani. Of course, directly ang mga ITAS kay ang mga kaumahan dito, ang mga nag-uma dito, mga ITAS man, no? Mga katutubo. O niya, kabalo ba kitang tanan? Nga bisan rin sa ito sa Mindanao. Maglisod ganita o tandog anang mga gitawag o mga kanti or mga ancestral domain sa mga kalumaran kay instrikto kayo.
1: Dili kayo, may ha? FPIC, ha?
0: Oh, dapat na kay FPIC.
1: Free prior informed consent. Pero well, dapat dili na siya double standard kaubang dos.
0: Dari sa ito, rigid kayo. Bisag,
1: asa dili rigid?
0: 50, dari, bisag, ano lang, 20 square meters. Basta magamit ka o kayutaan sa mga kalumanan. Maagi yung FPIC. Yes. Bisag government projects, mga, ano, kanang mga kalsada, kanang mga poste sa mga kuryente.
1: Butanga ni mo project nga para sa katawhan mo agi gyud ka kaubang dos.
0: Gyud ka sa ano kay mao na ang balaod.
1: Pero no. Pero murag naihulga kaubang dos kay mura bag gihimong gisimplify. Mao na ang dakong challenge karon sa NCIP ug sa mga katawhan mismo sa tribo. Unsaon nila pag depensa pag barag-barag yun og pugong aron mapanigurado ang ilahang yutang maunalay na hibilin.
0: Kanang proposal nga balaod noon diha sa kongreso. Yes. Nga murag ibalhin ang tama ba ang imong gihisgutan kanang control sa DENR.
1: Exacto, oo. So kung DENR kamatuuran o kasaysayan na lang mo kuan mo manifest kaubang dos.
0: Manifested already. Long
1: time ago. Oh, Surigao. Unsay nahitabo, nahabwa sa kabukiran. Mga kabukiran gipangbalhin. Ikaw ito ingon, asa gidala, China.
0: Kakita yun ko mismo sa mga truck.
1: Mga barko?
0: Mga barko. Kanang mga truck, ang bukid dito, ginabakho, ikarga sa truck.
1: Gipatag ang kabukiran.
0: Ano dito, kanang loose soil, niabot na og 1 to 2 feet ang kabaga. Mao nang pag magbaklay ka dito, malubong yun sa ano, malubong ang imo ang tiil hangtod tuhod, malubong siya sa kanang alikabok.
1: O tungod kay gi bakho na magtamang taman. Gikan sa bukid gidala sa naghulat nga unsa to ingon nimo? Naghulat nga dagkong barko.
0: O gihimo nga Philippine Island dito sa China. or sa og sa Japan.
1: Tanawa ra gud na.
0: Kaya ang ways ana dito na i-process ang tanang gikarga na sa barko. Kuhaon nila tanang minerals.
1: Una nila himuong
0: iron, copper, yes, pa.
1: Nickel. Una nila himuong ano dos, himuong isla. Artificial nga isla. Sa ato pagpaton sa nila ang tanang minerals nga naa diha.
0: Kuhaon sa nila. Pagkahuman kanang waste material kanang yuta.
1: Mauna
0: na yun. Lang himuon nga ano, earth fill. Mao nang nadiha sa Carbortion, kadang sa China nga mga disputed ilang gipang angkon nga mga teritoryo sa Pilipinas, naghimo sila mga isla diha. Actually, that reinforces katong ginaingon nato nga Philippine Island. Kay guwas nga historically, legally, matod pa sa UNCLOS, ato ang yun na diha nga lugar.
1: Kitay ni daog sa arbitrary ruling.
0: Ano pag yun? Gibutangan pag yun o giyuta nga literally gikan sa Surigao.
1: Sumuingon yun ta. That is Surigao Island. Philippine Island yun na, no? Ato agilitaw na, mga kaigsuunan. Legal o even historical nga pagsubay. The Philippines is really ang rightful owner ni Ana.
0: Ganun nakabot mong tadi nga hulaw lang. Ito yung istorya.
1: Gani.
0: But anyway, atong hisgutan kining nahitabo gahapon diha sa ano, Senado kay nagdesisyon on an 11-1-6 vote, no? 11-4 1 against og 6

0: na talagang kailangan namin na mag-ano pa, no? Talagang pero, mag-uinsa pa, no? Na kanilang, ano eh, kanilang mga ebidensya. Because, yun na nga, they are not presenting, no, to the Filipino people. Kasi, ang inaano na ngayon, oh, tingnan nyo naman yung ebidensya namin, no? Kasi itong Senado, it seems like, they already have their numbers, no?
1: Ah, parang pero, hindi na sila, pero, hindi sila apektado dito sa... Professor... Professor, hindi po ba mas maganda at nangyari ito at this point in time? Hindi, I mean, in terms of timing, dahil expected naman talaga na whoever is parang agrabyado sa decision na ginawa ng Senado ay as a court, no? Dudulog ito sa Supreme Court. And so therefore, parang okay, ganun na lang natin tingnan. Blessing in disguise that it
2: early
1: happened
2: as, now.
1: Oh. As early as now para maidulog ito sa Supreme Court and finally this will be decided upon and matuldukan na po ito.
0: Yeah, no, pero for me personally, no, hindi nga siya early eh, kasi dapat na-discuss na ito at the beginning ng trial. No, tama yung sinabi ni Senator Cayetano, no, although I disagree with some of those things na sinabi niya, pero I agree sa sinabi niya na dapat i-discuss to before pa tayo nag-trial, no? Kasi di ba, in every like game or in every competition, di ba? Dapat na set na yung rules. Ano ba yung rules natin, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung standard that we have to follow, di ba? Dapat sa umpisa 'yon, no? So ngayon, tama po kayo, no, na pwedeng okay, sige, para ma-settle na rin 'to ng Supreme Court. But nasa kalagitnaan na, no, tapos na yung dalawang articles. Okay, so we're now just finishing the last two articles of impeachment. So, and you know, the Supreme Court ba? Still actually, has the time to decide on this?
1: Yeah, Professor, actually may debate pa rin doon eh, because defense parang ang assertion is there was already, hindi lang ang defense, kundi pati yung ibang mga senator judges, there was already a ruling from the presiding officer from the start na 16 yung threshold. But kahapon po lumabas na yung statement na yon ni Escudero was not a ruling but was a part of his opening statement. At sinasabi naman na dahil... nagkaroon ng botohan because of the motion for reconsideration na sinampa ni Senator Tulfo. So yun po yung both sides of the coin.
0: Yeah, no, and ako regardless kasi, no, kasi for example, sabihin na natin, okay, it's a ruling or it's just a suggestion or it's a part of the speech. Mm. Pero yun na nga, dapat na-settle na natin yung rules before we start that, di ba? And ibig sabihin ba, since ito, no, binago nila in between, what prevents them from changing the other rules? No? Like for example, pinupoint out ng prosecution, no, and dito, this is not criminal in nature. So, walang presumption of innocence dito. Diba? Mm-hmm. So ibig sabihin wala yung burden of proof doon sa prosecution but rather no equally distributed yung burden. So medyo delikado din 'yon, no? Mm-hmm. So ako yun yung medyo nakukuha ko kahapon, no, doon sa sinasabi ni Congressman Jock, no? Now, na hindi natin pwedeng i-apply dito, no, yung mga presumption, no, yung legal safeguards, no, na sinasabi ng Bill of Rights kasi nga this is not criminal in nature, no, this is sui generis. So yan, no, titingnan pa natin yan. Yun ba mababago din, no, sa mga susunod na araw kasi they have the numbers. Kaya sabi nga natin we need the guidance of the Supreme Court. Tama ba itong ginagawa? Kasi pwede ba natin palitan yung rules in the middle of the game?
1: Pwede rin po kaya na strategy ito na ngayon ito dinesisyonan so that pag dinulog ito sa Supreme Court, actually meron pa mang enough time, pero pwede siyang upuan ng Supreme Court until such time that they would have arrived at a decision of acquitting or convicting the Vice President. And therefore, siyempre, subject siya, hindi naman appealable yung decision ng impeachment court, hindi po ba?
0: Yeah, no, hindi siya appealable, no. Although pwede rin naman mag-motion for reconsideration itong prosecution, not the prosecution, but si Senator Tulfo. So I don't know kung pwede rin ba, no, na is this a remedy provided, no, din sa mga sa depensa, no. Pero tingnan natin, no, kasi sabi ko nga, siguro kagabi, no, napuyat yung mga abogado ng depensa, no, trying to figure out what is the right strategy sa ganitong situation. But definitely, alam natin na this will not end here. So hindi siya nag hindi siya magtatapos kahapon. Right? And this will be continuing, no? Yeah. With the closing closing argument, no, ni Attorney Sheila Capol. Sabi ko nga, no, umpisa pa lang nitong again, no, another perspective dito sa impeachment trial na to.
1: At pati po yung mga abogado ng prosecution, apparently hindi sila at ease or at peace with what happened. Probably anticipating that this will be another legal hot puzzle.
0: Yeah. So, yun na yung medyo baka expected na talaga nila, no, na sa Supreme Court na talaga 'to magtatapos, no? And yun na yung medyo natin. Kaya pero although provides us medyo sabi ko nga, anxiety or uneasiness, no, kasi hindi pa sigurado tayo. So ibig sabihin itong 14 na 'to hindi pa rin sigurado, no? So yun, we are about to finish, no, itong presentation ng prosecution, and yet, no, until now hindi pa rin tayo sigurado, no, doon sa standard na gagamitin natin in judging the fate of the vice president.
1: Narinig po natin yung apat na amici curiae ng friends of the court ng impeachment court, no, at ito sila ay mga retired Supreme Court justices at isang associate Supreme Court justice. Now, pag dumating ito sa Supreme Court, the way the amici curiae presented their arguments, will it be somehow a reflection nung magiging decision ng meron bang semblance of similarity yung magiging decision ng Supreme Court?
0: Sa akin hindi, no, kasi unang-una is that kanilang binigay, no, na legal opinion is something which is only based on their personal view, diba? Wala pa diyan yung mga oral arguments, no. Remember the oral arguments came after the amici curiae presented their stand, no. So sa Supreme Court kasi, and then 15 ito sila, magpe-present pa, no, ng mga ng mga legal documents, magpe-present na naman ng mga arguments. So possible, no, na hindi pareho, no. And then aside from that, no, akin medyo importante kasi si Ascunia, no. Although siya lang yung mag-isa, pero si Ascunia kasi is one of those drafted, no, itong part
1: the
0: ng
1: was a constitutional commissioner.
0: So sabi ko nga baka siya yung may mas alam, no, ng spirit of the law. So yun, we cannot already assume na ito yung sinabi ng mga former justices, and ito na rin yung magiging stand ng Supreme Court. Medyo magkaiba yun, no? Because ito nga, this is only based on their personal legal opinion, no. Personal lang naman to, and not based on any argument or any document, no. But yun nga, and then yung during the question and answer kasi, no, nanonotice natin na medyo nagbabago-bago din. And notice din natin, no, dito sa mga statements din ni Justice Hilario Davide, na diba, iba yung sinabi niya during the time ng impeachment ni ni Chief Justice Corona, and iba din naman yung sinabi niya dito kay VP Sara. So yun, possible, no, na pwede pang magbago din, no, yung magiging decision ng Supreme Court.
1: In a nutshell po, hindi po natin maisa-isa yung mga detalye ng mga presenta ng mga ebidensya from Articles 4 to Article 1. Ano po ang initial nyo na pananaw sa takbo ng paglilitis sa ang prosecution ba ay nakapagpresenta ng kanilang kaso at ang depensa ba ay nadepensahan nila ang Vice Presidente?
0: Okay, ako personally so far no, wala yung direct talaga no, na unlike kasi ako I'm comparing this with during the time ni President Erap no, na impeachment. Doon kasi makikita mo talaga na meron talagang yung direct na evidence no, like yung ano yung pag-open ng account, di ba? Yung may bagman na nagbigay ng pera, di ba? Ano talaga no, kitang-kita talaga na merong ano no, merong anomaly. Yung sa ngayon kasi ang problema is that puro mga ano no, puro mga indirect no evidence no, like oh ito member siya ng ano, member siya siya ay member ng board, or may ano, may comment ang court of ang commission on audit dito sa kanilang liquidation. So yun nga, sabi ko kaya nga hindi na appreciate ng mga tao no yung evidence na napepresenta. And in fact no, medyo ano eh no, historic low yung ano yung participation ng tao dito sa impeachment no, kasi siguro hindi nila maintindihan no, nabobore sila sa mga sa mga evidence and they cannot connect it with the vice president. So yun yung medyo no, guys, akin sabi ko na parang hindi ano eh, wala yung mga pasabog no, na-premise ng prosecution.
1: Aha, let us be specific. Kunyari yung usapin ng confidential fund, na-establish naman kung sino ang nag-control, sino ang nagdidikta kung kailan i-withdraw at paano kailan ito i-spend mula sa paggawa ng voucher, pag-deposito, ay pag-withdraw at sa pag-release ng pera. Is this not a daming ano evidence against the Vice President? Malinaw naman po siguro.
0: Yeah, no, of course, nandun, sabi mo na, yung kanino ni-release, paano dinisburse. Pero yung ano kasi, medyo putol yung kanilang presentation. Kasi lahat ng mga witnesses na pinisent nila points out to Colonel La Chica. So yung tanong natin, bakit hindi pinisent si Colonel La Chica? Ano, yun na sana yung, you know, it will clear everything, di ba? Tanungin natin si Colonel La Chica. Sino nag-utos sa kanya? Yung Vice Presidente ba?
1: There was no need. They are claiming that there is no need to present Colonel La Chica because it has already been established na itong pera ay binigay kay La Chica, who is not an accountable official at hindi pa siya empleyado ng DepEd. So that alone will establish that there is a misuse of public funds. Yun lang naman yung kanilang gustong i-present.
0: So yun nga, kasi yung burden of proof na sa kanila, di ba? So bakit hindi, kung pwede namang i-present, bakit hindi nila i-present? So like for example, di ba? Lamang ka na ng 10 puntos no sa isang laro no, and siguro ilang seconds na lang yung natitira. So ibig sabihin ba wala na, di na kayo maglalaro kasi lamang na kayo.
1: Siguradong panalo na. So pwede mo nang papuntusin diba? ng kalaban.
0: Mag-stop na lang tayo doon, di ba? So yung sabi ko na, if that is the nail to the coffin no, para wala talagang duda, wala nang duda no, na sigurado. Diba? Bakit hindi niyo ipepresenta? And in fact, yun yung tanong din ng ibang senator judges. Even si Escudero, tinanong niya, bakit hindi pinisinta itong sila Chica? Okay? Bakit meron ba silang... Oh, and let's wait, no? Baka yung defense ang magpepresenta kila Chica. Diba? Kaya sabi ko nga, hindi pa natin masabi eh. Kasi baka ipresenta ng ano, pinisinta ng defensa, eh makikita natin ngayon the other side of the story. So kaya sabi ko nga, Would you let no the people na lang na sige meron na palang talagang connection kasi hindi naman siya yung ano yung officer no. Pero hindi ba natin, if they are seeking for the truth, hindi ba itatanong sila Chica? Diba yun naman sabi lang, truth and transparency. So bakit hindi niyo itatanong?
1: Kung ako titingin na professor, this is technical no, from a layman's point of view, bakit ko i-glamorize si La Chica na hindi naman siya ang ano rito, hindi naman siya ang involved rito, hindi naman siya yung impeach official. And why would I belabor myself presenting La Chica when I have already proven, sabi mo nga sa basketball, ilang segundo na lang, lamang ka na at siguradong panalo ka na. Nakikita din natin yan sa mga basketball sa NBA, pag siguradong panalo na, di ba? Pinapabayaan na lang nila na susuot pa yung kalaban. So parang ganun, using your own analogy.
0: Yeah, no, pero sa basketball kasi, clear ngayon, no? Ito kasi may judge tayo, di ba? Ito, wala naman tayong judge, Prof, sa basketball.
2: Ito ang tanong ko, Prof. Hindi ba pwede na sa level ng depensa, kasi nakahanging eh, lumalabas na, sige, ang nag-uto sa amin, sa mga style witness, ang nag-uto sa amin for the release, for the withdrawal at kaninong ibibigay, ay no less than the vice president. So hanging doon. Hindi pa pwede nasa level ng depensa, yun ang kanilang chip, kumbaga, na ilabas sila chika. At tingin ko ang ipuprove nila paano ginamit, kanino binigay. Pero the process in itself, na ang command at responsibility, ang accountability came from the vice president, eh na-prove na ng prosecution. Per point of view, tingin ko, professor, ha. So hindi ba 'yon magiging for the defense? Na yun na naman ang gamitin nila. Ilabas natin si La Chica to justify saan to ginamit, paano ginamit, sino ang mga tumanggap. Hindi kaya magiging ganoon, Prof?
0: Yeah, exactly my point, no? Kaya nga sinasabi ko na hindi pa sure win for the prosecution. Kasi di ba sabi ko, bakit ka mag-iiwan ng chance, no? Sa kabila, kung siguro sa tingin mo, no? Panalo ka na, ba't ka pa magbibigay ng chance? Diba sa kabila. Diba? Dapat patunayan yun, no, na clear, no? Clear evidence na yun na nga na meron talaga, no? Kaya sabi ko nga, binigyan pa nila ng chance yung yung depensa na i-present ito sila Chica. So yun yung abangan natin, kasi yung point ko, hindi pa natin talaga masasabi na ebidensya na talaga to. Kasi kung pinresent lang nila si La Chica, no, at makumpleto yung evidence, yun pwede ko pa masabi na sige, no, possible na talagang guilty, no, si Vice President, no. Kaya ang tatanong ako, bakit hindi, no, anong meron sila Chica na ayaw na nilang i-present? Kasi we keep on asking the question.
1: Yeah, Professor. Sa tingin ninyo, how will be or what will be the testimony of La Chica? Paano siya makakatulong sa Vice President?
0: Yung possibility nila, for example, hindi pwedeng ordinary civilian, no? Yung mag-handle nung
1: intelligence fund.
0: Yung disbursement, no? Kasi syempre these are confidential, eh. 'Di ba? Pwedeng ganun, no, na ang takot natin na baka lumabas itong information, 'di ba? Mag-leak yung information. So kumusta naman yung kanilang mga informant?
1: Despite the fact that there is a law that says a special disbursing officer must be the one to handle confidential fund. And so therefore, syempre, pag-appoint pa lang special disbursing officer, the appointing officer must have taken into consideration the fact na yung kanyang maging trabaho will be a confidential one.
0: Yeah, pero kasi, kaya nga sabi ko nga, no, yung pagbibigay kasi is, hindi naman dinerecho, no? Kasi kung hindi nila dinaan sa special disbursement officer, so kung sabi ko nga, yun yung medyo problematic, no? Ang ginawa nila is that, kinorse through sa special disbursement officer, and then yung special disbursement officer, hindi na siya personally yung nagbigay, because nga siyempre kung ito ba ay nasa bukid or ito ay nasa safe house, di ba? Kaya nga tinesyo nila, no, pumunta ng Davao, pumunta ng saan-saan lugar, di ba? So Superman ba itong special disbursement officer, kasi kung saan-saan siya nakarating, lumilipad ba to? So yun yung tanong nila before, di ba? Which is actually a valid question. Mm-hmm. So ang ginawa is, kinorse through nga sa special disbursement officer, pero yung special disbursement officer, hindi na siya yung personally nag-disburse doon mismo sa beneficiary ng pondo. Because yung beneficiary, is someone who is confidential.
1: Mm.
0: Diba? So, iba-ibang lugar nga, no? And possible pa na nasa bukid ito. So, dadalhin mo yung special disbursement officer doon sa bukid or papababain mo ba dito sa syudad, no? Yung beneficiary. Okay, so, or may, yun nga, sabi nga natin, no? Yan yung problema sa confidential fund. Kaya nga dapat hindi siya binibigay kaagad. Diba? Kasi alam natin, it's difficult to liquidate.
1: Yeah, I may not agree with you on that point because fallacy naman yung premise nyo. But of course, I will respect your opinion. Now, puntahan po natin. What about yung mga what about yung mga dates, yung mga signatories, yung mga fake names na wala sa PSA? What about yung strokes ng mga signatures na isang stroke lang, isang tao lang. Mayroon pa talaga mga signatures na iisa lang talaga, iba-iba pangalan pero iisa. What about yung simultaneous date ng disbursement all over the Philippines sabay-sabay?
0: And that is the reason why bakit natin kailangan i-present sila chika para ma-explain. Diba? You don't put it in the air and then said, oh, di meron tayong may problema tayo. Just put everything in the air and then may problema tayo. Let's ask La Chica, anong nangyari? Bakit magkaiba-iba?
1: Yeah.
0: Diba?
1: Tama
0: and
1: po.
0: And that's the reason why sabi, bakit hindi natin i-present si La Chica?
1: Tama po.
0: Diba? You don't put everything in the air and then let the people say, meron talagang problema. Pero nasa hangin yung ebidensya mo.
1: Tama
0: po. So bakit hindi mo, bakit hindi natin lagyan ng laman, no? Yung ebidensya. So present La Chica and let explain, no? Kasi hindi natin alam.
1: Tama po kayo. I'm listening to you. I agree with you. I'm listening to you. Agree ako 1001%. And by listening to you, I am inclined to believe na dapat nga na ang mag-present kay La Chica ay yung defense po. Mm-hmm. Dapat i-present nila.
2: To clear the air of doubt.
0: Dapat yung prosecution. Kasi kung talagang they are sure na talagang there is anomaly, diba? 8% na nila sila chika. But anyway, possible kasi na strategy din nila yun. Ako, sa tingin ko, pwede rin maging strategy na bakit pa namin i-bother yung sarili namin? Let the defense present La Chica. And magandang strategy yun. Bakit? Because under cross-examination sila chika sa kanila. Diba?
1: Yeah.
0: Cross-examination. Ibig sabihin, pwede na sila magtanong ng leading questions.
2: Kasi pwedeng, hindi pwede.
0: Sila mag-present kila chika.
2: Prof, kasi pwede, or talagang pwede, na ang status nila chika will become hostile witness.
0: Yeah.
1: Pag sila ang nag-present.
2: Pag sila ang nag-present.
0: Mas maganda rin kasi. So, ako mas maganda kasi sa akin na kung hostile witness kasi, ikaw pa rin mag-start ng question. Ang maganda kasi kung ang depensa ang magpe-present, it's because you will base your questions doon sa direct examination, no? Yung testimony na inoffer nila in relation to La Chica, 'di ba? So meron na kayong base question, no? Unlike sa hostile witness, kayo pa yung magtatanong.
1: Mm.
0: Kayo pa yung mag-iisa. Ano bang itanong namin para lumabas ito? But if the defense, sila mismo yung nag-present na, ito, may problema ito. So meron na kayong idea kung ano yung sasabihin nila chika. Diba? Meron na kayong idea kasi yung defense ang nag-present. So you just have to counter those statements, those testimony nila chika based on sa offer ng defense.
1: Sige. Prof, magawin naman tayo sa ibang mga topic. Yung testimony, hindi pa po nagtitestify ang AMLAP. Ang BIR. Hindi pa nagtitestify ang BIR, pero yung testimony ng SEC, no? Securities and Exchange Commission, is also not complete until such time that itong BIR mapipresent. Kasi ang sinasabi lang naman nung SEC na itong mga kumpanyang ito ay may interest ang Vice President at iko-compare ito doon sa kanyang sal end. But meron ng mga initial nakikita natin na meron siyang dineclare sa kanyang sal end na income from a company, pero yung kumpanya noon, yung record noon na sinabmit sa Securities and Exchange Commission, wala na po yung pangalan ng Vice Presidente. But sa kanyang sell-end, nakita, pinakita niya na kumita siya, kumita pa siya from that company.
0: Yeah, actually, yun yung ano, sabi nga natin kaya medyo magulo yung ano eh, no? We would not know why the Vice President would declare something na hindi naman siya ano, hindi naman siya part of. Yan, we're referring to the GenCorp, no? If I'm not mistaken, we are referring to the GenCorp, no?
1: And at the very least, that would be a misrepresentation.
0: No, wala namang misrepresentation, no? Kasi nga una-una possible kasi na meron siyang ano, no? Meron siyang interest before, no? May binili siyang interest doon, no? Possible na na something na nakapangalan pa sa iba, diba? So ibig sabihin bumili siya ng share na binenta ng iba, okay? At pwedeng nangyari na hindi pa nakapangalan sa kanya, so yun, wala siya doon, pero sa tingin niya, no, sa kanyang belief, eh dineclare niya pa rin, no, to be honest, no, to be transparent, dineclare niya pa rin. So wala siya doon, so yun ba is a violation, no? Ako nakita ko
1: wala violation, wala bang conflict of interest ron?
0: Yun na lang ano eh, paano kasi yung conflict of interest kung wala ka naman doon sa kumpanya? Kaya nga sinasabi nila, di ba, nung pinipresent na ng mga contracts, di ba, medyo nainis na itong si Senator Cheese, no? Dahil sa pinag-usapan pa yung ketchup, sabi niya, bakit natin pinag-usapan yung ketchup sa isang company na hindi naman nakapangalan sa Vice President? Di ba? So paano maging conflict of interest na hindi nga siya membro o hindi siya stockholder? Nung company.
1: But meron so, pong meron din yeah, pong no? Meron din pong mga kumpanya na nananatili siyang stockholder even when she was mayor and until nung panahong vice president na po siya.
0: Yun yung dapat na pinipresent, di ba? At yun yung yung dapat na nag-focus, no? Kaya hindi natin maintindihan bakit nag-focus sila sa GenCorp na yun na nga eh dineclare ng vice president, pero yung kanilang witness mismo nila ang nagsabi na eh wala naman diyan, no, yung wala naman, di man naman nakapangalan sa vice president.
1: Baka dahil nag-focus po sila ito eh, akin lang ano, baka dahil po dun sa sinasabi ng nila na mayroong 13 million na corner na contract with the city government ang GenCorp, but kinurek ito ni Mayor Basti Duterte saying no, it's not 13 million but something like 30 million plus.
0: Yan, kaya yung nga sabi natin, no, na kung magpe-present ka ng evidence, yun dapat yung direkta na. Yun yung kaya na hindi ko rin maintindihan, no, bakit din sila nag-focus doon, no, sa GenCorp na yun na nga, no, hindi naman talaga wala, although sabi ko nga tinilin na ng vice presidente, pero wala naman siya doon, no. Eh yung ang dami pang ano, di ba, I think 16 or 16 companies yata ito, no.
1: 18 yata po, sa pagkakaalam ko, 18 ang pagkakaalam ko. So, pero maring mali ako.
0: So bakit hindi na lang doon, ano, hindi na lang doon na nag-focus, no, para at least malinaw. 'Di ba? So hindi pa sila ngayon na kontra ng ano, no, ng presiding officer, no. Hindi tulad ng ano na nagpe-present kayo ng ebidensya, pero yung pala eh, hindi naman pala stockholder yung vice presidente doon.
1: Mhm. Anyway, paano naman po yung ano, anong ini-expect ninyo, because by Monday, si Mayor Basti Duterte, yung mayor niyo diyan sa Davao, magte-testify sa Congress. Ano ang ini-expect? Ano po bang ini-expect natin? What would the prosecution want to call out of Mayor Basti Duterte?
0: Yeah, I guess yung ano, no, yung sinasabi kasi ng prosecution na parang umamin na 'to si Basti, no, with regard dito sa contract with this company. So I think yun yung ano nila, no, ipo-prove nila na may mga kontrata itong mga companies na connected with the vice president, may kontrata sa Davao which will prove, no, conflict of interest.
1: And how will that how will that strengthen the pieces of evidence ng prosecution?
0: Ayun pa yung hindi natin ma-decide kasi hindi pa natin alam kung ano yung ipe-present nila, no. So we'll be able to determine that once it is offered and presented, no. So of course, no, these are just speculations, no. Pero antayin natin, no, na i-offer, no. Iba pa rin yung may evidence diyan, iba pa rin kasi ba
3: always tinatanong nila, is this evidence offered already? So ibig sabihin, ipapasok mo ba ito sa record? So we'll just wait, no? Ano ba yung i-offer na evidence dito?
1: Mm-hmm. May iba naman po tayo in the context of international geopolitical tawag dito, context sa anong tingin nyo dito sa Pax Silica?
3: Yeah, yung Pax Silica kasi no, again, marami siyang pros and cons. Okay? So, yun, it would really depend no kung ano ba yung mas importante para sa atin, no. For one, syempre no, ilalagay tayo sa mapa niya, no, because this is the first time no na magkakaroon ng ganitong collaboration among Western countries. So ilalagay tayo sa mapa niya, no. And yung problema kasi sa atin no, itong ating mga minerals, di ba? Minamine ng ibang bansa, pero they don't transfer the technology. So pag alis nila, wala din lahat, no. So hindi rin natin magamit, no, kasi nga wala tayong technology, no. So dito parang ang promise dito is there's a transfer of technology. So kahit na umalis yung mga corporations na magma-mine dito, no, walang problema kasi at least magkakaroon tayo. So I think we're looking at the model ng Indonesia na right now is really doing very well, okay? Aside from that, no, syempre no, yung mga investment, yung mga trabaho, no, I think $30 billion yata US dollars yung inexpect natin, no, napapasok na investment dito sa ating bansa. So that's very very good, no. Additional money yan, no. On the other hand naman, yung problema natin is that it actually maraming requirement ito, no. Unang-una yung requirement sa electricity. So do we have enough electricity ba? Eh dito nga sa Visayas, even sa Mindanao, nagkaka-brownout na nga. At pangalawa dito, this consumes a lot of water. So lalo na ngayon, di ba, na hindi naman dalawa lang yung sa atin, no. It's either we have plenty of water or we have lack of water. Wala tayong in between, di ba? So pag tag-ulan, binabaha tayo, at pag tag-init naman, may drought tayo. So how can we manage those water, no? And then of course, no, yung politika, no, behind that, no, because we know na itong Pax Silica is specifically designed, no, to compete against Chinese AI. So ito ba, pag natuloy, lalong iinit yung China sa atin. Alam nga natin na pag meron tayong mga agreements with other Western countries, nagwawala itong China, kaya binabangga yung mga barko natin dyan sa West Philippine Sea. How much more, no, kung mag-establish na ng permanent infrastructure dito sa Pilipinas, no, lalong magwawala yung China. So yun, no, hindi lang problema yung economic, no, at yung financial, baka maging problema din natin yung national security. At titingnan tayo ng China as a threat to them already.
1: Sa konteksto ng geopolitical landscape natin.
3: Yeah, no, and yun, sabi ko nga na baka mapareho tayo sa Taiwan, no. Unfortunately, no, yung Taiwan mayaman sila, no. They can defend their own, no, pero tayo, di ba? Medyo problematic pa.
1: Maraming salamat po sa napakahalagang panahon. It has always been a pleasure having you sa aming programa. At in some instances, hindi man magkatugpa ang ating mga pananaw, pero mahalaga po na nakakatulong tayo. Nag-uusap at nakakatulong at tayo sa paglilinaw ng mga issue para sa ating mga tagapakinig. Baka may nais ka pa pong ipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa inyo.
3: Yeah, actually, wala naman. Pero yun lang, I agree with you, no, na it's okay, it's okay that we agree to disagree, di ba?
2: Yeah.
3: Yan yung maganda ngayon, instead na we just follow whatever other people would say, talagang, pag-isipan natin. Pero yun yung challenge din natin, no, sa ating mga sababayan, na, you know, they just don't accept, no, whatever social media will offer them. Because there's a big probability that it's fake news, di ba?
2: Ang important
3: is that you question. Diba? Kini-question nyo ngayon, no?
1: Correct.
3: So kahit ako ngayon, no, you're questioning me, but I don't take offense with that, di ba?
1: Yeah.
3: Okay lang sa akin yun, no? Kasi nga tinitest natin, no, kung yun ba, tama ba yung sinasabi ko, no, tama din yung sinasabi nyo, and even if we don't totally agree with each other, the point is, no, we're providing people with perspective.
2: Yeah,
3: diba?
2: We're
3: providing people with perspective in which they can actually craft their political decisions.
1: If I may, Professor, dagdagan ko ng one line yung sinabi nyo. We agree to disagree, hoping to come with an agreement. But if we don't agree, we still remain friends.
2: And respect each other's and perspective.
3: Yeah, no, and then no, dagdagan ko no, yung kasi sabi nila ay may conflict no. For me kasi conflict is not always negative, di ba?
1: Yeah.
3: If we have conflict no, but it results to development, then why not? Di ba? So kung nagdisagree tayo pero lumabas yung katotohanan with our disagreements, then that's good. Diba? So let's not be ano, no, let's not be
1: onion skin. Let's not be onion skin.
3: No, the mga disagreements no, that is actually normal in a democratic society no, may kanya-kanya tayong perspectives, but at the end of the day no, hindi mawawala dapat no yung respeto natin no doon sa ating mga opinion.
1: Maraming salamat po Professor, mabuhay po kayo, and we hope you will extend us again similar yes. courtesies next time.
3: Okay, maraming salamat din no, Father, God bless and stay safe po tayo lahat.
2: Yes, mudugang po kurum. It's because that we have so many differences in perspectives, all the more that we have to share.
1: Kay masala.
2: Yeah, masala. Og makit-an unsa ang mga pros and cons.
1: So,
2: anak ka gwapo ang demokrasya, no?
1: Mao na nga dapat magdebate gyud ta. Yeah. Dili man siguro debate kung dili maglantugi, mao ra paghapon.
2: Maglantugi aron magkahiusa. Dili nga wailang tugi, hilom lang, pero pagkahuman sorpresa kay bungkag na gyud kay wala nagka pamahayagay.
1: Dili pinagi mo gud sa paglantugi matong makit-an na kung asa ang mas na ano, mas superior.
2: I can always remember, let us not fear contradiction.
1: Yeah.
2: Kay sa contradiction diha mo gawas ang mga bulawanong ideya.
1: Asa ni mo nakatunan?
2: Oo, I like the term contradiction. Dapat ang kinabuhi daw na agyoy contradiction or else too good to be true. Na ay suppression diha. Kung walay kontradiksyon, no?
1: Basta na ay kontradiksyon, adunay evolution po.
2: Yeah. So, asa po ni mo nakuha.
1: Say mo ha.
2: Pero kaubang dos.
1: Mag-evolve ang mga bagong panguna-una, mag-evolve ang mga bagong mga idea, pinagi sa mga kontradiksyon. O diha sa pag-evolve na yan, yung mga bagong mga panguna-una, diha kita makahagpat o mga pagtulunan.
2: Yeah. Nahimuot ko kaubang dos, kinatay texter nga nag-ano din eh. Dapat ila pong i-discuss unsaon ang pag-round off to the nearest point. Kaya ang 13.33 daw, o i-round off, 13 lagi daw na. Dili daw 14. Again, mathematical equation po niyang. Well, karun pa ko nakasinati ni kaubang dress, no?
1: Actually, gibatehan man. Ginadiscuss man po na. I think ang ano ruling, if I'm not mistaken, ang akong take sa decision is that kung na ay fraction, automatic siyang i-round up in favor of the highest number. So kung say 4.1 na siya, mahimo na siyang 5.
2: So, lahi po ang iyaha kay mathematical equation na aday ruling. Kung add or even sa iyaha, ang 13.33, ang iyang computation ani sa mathematical equation, dili siya 14, 13, not unless na himong 13.56, kay mo rule out siya og 14, no?
1: So, ang iyang rigid na nga interpretation. Kini man gud ang interpretation dere kining political mathematics.
2: Lahi siya mathematical equation sa political mathematics, no?
1: Anyway,
2: pero ang kini another texture kini kaubang dos ana siya. Ang susi gyud diha for conviction or acquittal na agyud kay Chief Escudero o di ba kaha kay Mark Villar. Na adaw sa duha, maudaw na ang tandugunon.
1: Pwede. I mean, kana valid kayo na siyang panglantaw. We would tend to agree. But, of course, everything remains to be seen. Dili pa na to, kaya kabalubi, ito sa history ni Ani Escudero, si Mr. Fortuyd, ba yan eh? Anya, si Villar, kana sila ang magsuon.
2: The businessman po ba yan eh? Og DPWH, former secretary ba yan eh?
1: Yeah, sa panahon ni Rodrigo Duterte.
2: Yes.
1: So, morag
2: what if kalit lang mo abot si Loren Legarda sa day sa voting?
1: What if musakripisyo si Bato?
2: Yes.
1: Bahalag dakpon ko sa ICC.
2: Bahalag dadoon ko sa The Hague.
1: Basta dili lang ma-convict si Sara.
2: Ma-impeach ang presidente. Di ma-convict. So, daghang mga probabilities na kinahanglan na itong atangan.
1: O ang number one, walay laing probability karon kung dili mananghid na kita.
2: Oh.
1: 3 minutos.
2: Yes. Sa ngalan sa inyuhang Tinig 40, Ruby Padilla Season, salamat sa inyong pagpakiguban ka na ito.
1: Mm-hmm. Tinig Dos Romilus pa, nagaingon, daghang salamat sa inyong pakiguban o unta mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa, kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Caloy Rosario. Mapya mapita sa langon ng mga lusob nami sa tiyan. May buntag sa inyong tanan, mga kaigsuunan.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy ka, inom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Nakamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
1: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katulkan mo, sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod ka ron, nawala akong gamit.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
5: Kaibigan!
6: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
7: Enjoy the music.
8: Joy FM.
9: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
11: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Isang magandang umaga, tinig 4, Lawyer Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. Abay, 24 na. Sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.
12: Headline.
10: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang sundalo pa tayo matapos sa ito'y tambangan sa Maguindanao del Norte.
12: Headline.
10: Isang paaralan sa probinsya ng Cotabato nakatanggap ng pagbabanta mula sa grade 9 student. Pamunuan ng paaralan agad nagsawagawa ng investigasyon. Estudyante na tukoy agad.
12: Headline.
10: Inimuklaman ng Provincial Peace and Order Council ng probinsya ng Cotabato ang Department of Education at Cotabato Provincial Police Office, kabilang na mga Chief of Police at mga lokal na pamahalaan, palakasin ang ugnayan kaugnay ng shooting incident sa mga paaralan, lalo na sa Banga South Cotabato.
12: Headline.
10: At samantala, dalawang rifle grenade ang natagpuan naman sa gilid ng kalsada sa Tugunan SJA Barm. Isang drug din naman mula sa Sarangani Province ang nabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency 12. Sa Wao, Lanao del Sur, nabuwag din ng mga otoridad ang isa pang drug din doon. Abot naman sa 427,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Sultan Kudarat Province.
11: Headline.
10: At samantala,

0: Bureau of Fire Protection sa Osamis City nakatanggap naman ng dagdag na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis. Headlines. Detalye ng mga balita. O samantala, inirekomenda naman ang lifetime ban sa lasing na driver ng isang SUV na nakapatay sa isang pulis matapos nabanggan ito sa isang checkpoint sa Jimenez sa Misamis Occidental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika.

0: Hala, naana pod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
1: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
2: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ginap lang alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang sundalo ang nasawi matapos naman silang tambangan ng riding in tandem criminal sa National Highway ng Davao-Cotabato Highway, particular sa may barangay Ladya, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alas 6 pasado kagabi. Ang mga nasawing nakilalang sina PFC Jobert Cabuson at PFC Janmark Dumaging na mga miyembro ng Bravo Company ng 7th Infantry Battalion Philippine Army na kung saan ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanilang attending physician. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na magkaangka sa isang Kawasaki Baja motorcycle ang natura mga biktima ng sinundan ng riding in tandem criminal na sakay naman ng puting Yamaha N-Max. Pagdating sa bahagi ng Ladya, agad ang pinaputukan ng maraming beses gamit naman ng 45 caliber pistol. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect ang insidente di kalayuan sa kampo ng militar, particular sa may Pigkalagan at malapit din sa border checkpoint ng Cotabato at Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano motibo ng mga suspect at madakip ang mga responsable sa krimen. Samantala, sa Cotabato City, isang bala naman ng M203 grenade launcher ang natagpuan sa harap mismo ng Philippine Statistics Office o PSA BARM sa barangay Poblasyon na 2 alas 7 kahapon ng umaga. Ayon sa Cotabato City Police Office, agad na rumispundi ang kanilang mga tauhan ng scene of the crime operative at ang City Explosive and Canine Unit. At dito ay kanilang matagumpay na na-recover ang naturang eksplosibo alas 8 pasado ng umaga. Wala namang iniulat na may nasugatan o napinsalang ari-arian. Patuloy pa ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad na kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa tugunan na BARM naman, dalawang bala ng rifle grenade ang natagpuan naman na sa gilid ng national o sa gilid ng kalsada sa barangay Manaulanan, Tugunan, SGA BARM alas 6 din kahapon ng umaga. Nadiskubre ang naturang mga eksplosibo nang dumaang mga residente na agad namang inireport sa mga otoridad. Agad din itong na-recover ng mga tauhan ng mga bomb detonator ng PNP at sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ito ang naturang mga eksplosibo. Posible umanong ang naturang mga eksplosibo ay naiwan habang nasa kasagsagana ng kaguluhan noong nakaraang linggo. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Samantala, sinalakay naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sarangani Province ang isang drug den sa may Purokanawa Barangay Sapu Masla, malapatan Sarangani Province, kung saan aabot naman sa malaking halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Target sa naturang operasyon na si Alias Esmael na mabilis na nakatakas habang paparating ang tropa ng pamahalaan. Gayunman, aresto naman ang kanyang mga parokyano at mga tauhan na sina Alias Aser, 26 anyos, at Alias Sam, 29 anyos. Nakumpiska din sa naturang operasyon ang ilang mga draga para pernalya at shabu. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang dalawang naaresto at samantala, tuloy ding sinusubaybayan ang kilos ni Ismael na posibleng nasa Sarangani pa rin. Samantala, sa Wao, Lanao del Sur, nabuwag din ng mga otoridad ang isa pang drug den. Kung saan naabot naman sa mahigit 100,000 pesos na halaga ng shabu
ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din sa pagkaka-aresto sa tatlong mga suspect na nakilalang sina alias Luba o Tarat 21 anyos sa drug den maintainer, Jamil 41 anyos at alias sa Naino 21 anyos na pawang residente ng Barangay Panang.

Tanggap sila ng report alauna 40 ng madaling araw kaugnay ng napakaraming karton ng sigarilyo na itinatago sa isang lugar sa nasabing sa may Copra Dryer ng naturang barangay. Sa paghalugog ng mga otoridad dito, tumambad sa kanila ang kahon-kahon na 10 Fort cigarettes na nagkakalaga ng 427,850 pesos. Sa kasalukuyan ay na-turn over na sa Bureau of Customs mga naturang mga smuggled cigarettes at naharap naman sa kaukulang kaso ang mga suspect.

0: Sa Davao City, nabuwag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 at ng National Bureau of Investigation na Southern Mindanao Regional Office ang isang drug den na nagresulta sa pagkakaaresto ng notorious na drug personality. Alas 8:55 ang kahapon ng umaga, particular sa kuta nito sa Bacaca Road, Barangay 19B, Davao City. Naresto si alias Kim Boss, 49 anos, na kung saan kilabot na drug pusher sa naturang lugar. Na-recover din ang nasa 375,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarette sa naturang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang kinakaharap ng naturang suspect, pinaalalahan na naman ng PDEA ang publiko na agad i-reporta sa kanilang tanggapan ang anumang operasyon may kaugnayan sa ilegal na droga. Samantala, balita mula naman sa Jimenez sa Misamis Occidental, inirekomenda ng Land Transportation Office na i-rebook o bigyan ng lifetime ban ang driver ng isang SUV Mitsubishi Expander na naritiradong sundalo na nakapatay sa isang pulis matapos nabanggan ito sa isang checkpoint operation sa bahagi naman ng Misamis Occidental noong nakarang September 21. Ayon na sa LTO, nagapositibo sa alcohol test ang naturang driver gamit naman ang Alcoholic Breath Analyzer o ABA. At dito ay binigyan na ito ng suko sa order sa ginawang investigasyon ng PNP na batid na habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang Jimenez sa PNP kung saan ay nabundol ng naturang driver ang signage ng PNP at bumangga naman sa police officer. Na nakilala nga si Police Staff Master Sergeant Selbib Kabug. Si Kabug ay sinugod pa sa ospital subalit kalaunan. Makalipas ang ilang oras ay diniklara namang binawian na ng buhay. Sa ngayon ay nanatili sa detention facility ng Jimenez PNP ang retiradong sundalo na nasangkot sa naturang insidente.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba, oy?
1: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display.

0: area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian diyod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.

Ganap lang alas 7:29 ng oras at samantala dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Nagadulot ng takot sa mga estudyante at mga school authorities ang pagbabanta ng isang grade 9 student. Sa Antipas National High School, na agad namang inaksyonan ng Department of Education. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad na tukoy na ang responsable sa naturang pagbabanta ay isang grade 9 learner. Dahil na dito agad na gumawa ang paaralan ng mga security measures. Matapos na natunto ng naturang estudyante at kinausap, agad naman itong humingi ng paumanhin. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon na bilang bahagi sa umiiral na protokol ng DepEd para matukoy ang kabuuang pangyayari at naangkop na hakbang na ipatutupad. Nananawagan naman ang Antipas National High School sa lahat ng mga magulang, mga estudyante na maging kalmado at iwasan magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o screenshot o personal na detalye tungkol sa insidente upang hindi ito magdulot ng panibago na namang pangamba at maprotektahan ang privacy ng mga nasangkot sa naturang insidente. Siniguro din ang Antipas National High School patuloy nilang uunahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at kanilang mga guro sa pamagitan naman ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang, DepEd officials, law enforcement agencies at ang child protection offices. Samantala, hinimok naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamagitan ng Provincial Peace and Order Council na ang Department of Education na Cotabato Division, Cotabato Provincial Police Office, kabilang na ang mga hepe ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan, palakasin ang kanilang ugnayan at koordinasyon para maiwasan ang shooting incident sa mga paaralan. Sa isinagawang PPOC meeting kahapon, na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng AFP, PNP Bureau of Fire Protection, BGMP, Chief Executive at iba pa mga stakeholders, binigang din ni Governor Mendoza ang pagtutulungan ng bawat isa. Anya ang kinakailangang palakasin ang information campaign sa paggamit naman ng social media at artificial intelligence o AI, lalo na sa mga kabataan na ngayon ay may lantad na paggamit ng makabagong teknolohiya. Nananawagan din ito sa mga magulang maging sensitibo sa nararamdaman ng kanilang mga anak at maging aktibong katuwang at paggabay at pagprotekta para sa kanila. Samantala, sa Osamis City, tumanggap naman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis, ang Bureau of Fire Protection. Personal na i-turn over ni City Administrator Rotiza Grace Cuano ang dagdag ng mga equipment na magagamit naman ng City Bureau of Fire Protection na pinasalamatan naman ni Fire Chief Inspector Precious Marquiano Cortez, ang City Fire Marshal. Ayon sa kanya, ang bagong equipment na ibinigay sa kanila ay makakatulong para maging komportable ang mga bombero habang naka-duty at patuloy na naka-alerto para sa agad na pagtugon sa tawag ng pangangailangan. Tiniyak din ito na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang na gagawin na bilang responder, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga balitang pambansa.

sa pamamagitan ng botong 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nag o nag-abstain at isa naman ang tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang muso ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagpapasya na gamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Binatikos ni Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginigit ni Senator Judge Sapia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin na kaya ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalaho kasabutuhan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas din ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasahang ipagtatanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emosyonal din sa pagdinig at lumuha si Senator Judge Camille Villar na sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Hinggil sa patama naman sa mga hindi makakadalong mambabatas na may kinakaharap na kaso na sinundan naman ni Senator Judge Bongo at nagsasabing baka mamaya wala na akong makasama rito ng paboran nito ang pagkaantala sa usapin. Sa kabila ng mga sere ng emosyonal at apila at legal na pagprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng Vice-Presidente, formal na rin itinuloy ng mayorya ang impeachment court ang opisyal na pagtatakda ng alituntunin ng butuhan. Hiwalay na mga nagbigay ng kanyang suwestyon na si Senator Judge Vicente Soto III at maring iginit walang tiyak na numero ang 16 sa saligang batas kundi ang ipangkalahatang alituntunin lamang ng 2/3 taliwas sa pagtingin ng iba nilang mga kasamahan.

Tanging si Senator Judge Samarca Villar lamang mula sa Minority Bloc ang lumahok at bumotong pabor sa pagbabago ng voting threshold para sa conviction ng Vice Presidente. Dilan na dito sa huli ay susundin nila ang pagbaba ng threshold mula sa 16 ay magiging 14 na lamang. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si Mark Villar tungkol sa kanyang naging boto sa pagbabago ng threshold. Matatandaan na si Villar ay kabilang din sa pinasasampahan ng kaso ng Bureau, National Bureau of Investigation. Samantala, iginiit naman ni Attorney Michael Pua at ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, na malinaw na nasa Article 663 ng 1987 Constitution na kinakailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Ayon kay Panelo, dahil sa 24 ang miyembro ng Senado, 16 na boto ang kinakailangan para sa conviction. Giit niya, muli umano ang naging o mali umano ang naging desisyon ng impeachment court na ibinaba ang threshold dahil wala umanong kapangyarihan ang Senado na baguhin ito. Iniugnay rin ni Panelo ang naging ruling sa due process rights ni Vice President Duterte, particular sa karapatan umano nito sa patas at walang kinikilingang paglilitis. Dahil dito sinabi niyang nawala na umano ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy pa ang kaso. Samantala, inakusahan ni Panelo ang Administrasyong Marcos at ilang senador na umano'y pagbabaluktot sa batas at paggamit ng mga kaso at pagpapakulong upang pigilan ang mga senador na kumukontra sa kanilang agenda. Iginit niyang bahagi umano ito ng pagtatangkang pigilan si Vice President Sara Duterte sa impeachment at sa 2028 elections. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Panelo ang mga senador na tumutol sa pagbaba ng threshold at nananawagang unahin ang bayan kaysa pansariling interes. Iginit din niya na hindi umano magwawagi ng tuluyan ang kasamaan at mananatiling kasama si Vice President Sara Duterte ng taong bayan. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Naghahanda na ngayon ang White House para sa nalalapit na pagdalaw ni Chinese President Xi Jinping na inaasang personal na sasalubungin ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base. Nasusundan naman ang welcoming ceremony ng White House kasama ang military flyover ng halos sa 500 military personnel. Ito ang unang state visit ni Xi Jinping sa Amerika sa loob ng dekada at ikatlong pagkikita nila ni Trump mula nang magsimula ang kanilang ikalawang termino sa opisina. Ilan sa mga inaasang tatalakayin ng dalawang leader ay ang artificial intelligence trade at ang usapin ng Taiwan. Inaasahan din palalawigin ng dalawang bansa ang US-China Trade Agreement na inaprubahan noong nakaraang taon at ito ay magtatapos ngayong Nobyembre. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Apektado na ang presyo ng mga bilihin sa panibagong oil price hike dahil daw sa gastos sa transportasyon, produksyon at agrikultura na umaasa sa petrolyo para ihatid ang mga produkto mula sa bukid patungo naman sa mga pabrika hanggang sa pamilihan. Sa isda, naglalaro na sa 200 pesos hanggang 300 pesos ang bawat kilo ng bangos habang ang nasa o habang 120 hanggang 200 naman ang tilapia. Ang galunggong na may umabot na sa mahigit 200 pesos, depende naman sa lokal o imported. Sa karne ay naglalaro naman ang karneng baboy sa 320 hanggang sa 400 pesos. Samantala sa mga gulay naman, madalas daw na isinasangkapa sa kusina parehong nasa 80 hanggang 100 pesos ang sitaw. Maliban dito ay nagtaas na rin ang halaga ng iba pang mga gulay. Nagre-reklamo na rin ang mga mamimili at particular na ang mga nagpapatakbo ng mga maliliit na negosyo dahil halos wala na silang kinikita dulot ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin kasabay naman ng pagsipat ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasang aabot din hanggang sa Disyembre ang pagtaas ng presyo ayon sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na aabutin hanggang Disyembre ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nitong Martes lamang ay nagpatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Muling arangkada si Alex Ayala matapos naman ang ilang linggong kaliwat ka ng event sa pagsabak nito sa round of 16 ng WTA 500 Singapore Tennis Open sa OCBC Arena sa Dakalyang, Singapore. Haharapin ni Alex si Tatiana Prozorova ng Russia. Umabante sa round of 16 si Prozorova matapos pataubin si Sofia Kostolas ng Belgium sa first round sa pamamagitan ng 5-7, 7-6 o 7-6 at 6-2 decision. Sa kabilang banda, nakakasiguro naman si Alex ng opening round bye dahil sa hawak niyang number 3 seed sa torneo. Samantala, ang bronze medal ni National Karateka Marie June Andriano ang tanging na panalunan ng Team Pilipinas o Team Philippines sa 20th Asian Games kahapon sa Japan. Ito'y matapos naman ng silver medal mixed martial arts Jane Claudia Saklag at tigisang bronze ni mixed martial arts sa fighter Carlos Alvarez at ng women's team kata noong Martes. Tinalo ni Adriano si Ya Ching Chong ng Chinese Taipei sa Women's Committee 50 kg division sa agawan ng tansong medalya. Bigo namang makakuha ng medalya sa men's all-round team event ang tropa ni na Paris Olympic double gold medalist Carlos Yolo, Eldro Yulo, Migs Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez sa pagkahulog sa 6th place. Nakadakdang sumala ngayong araw ang National Women's Team sa All-Round Team Finals. At sumunyo ang kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Huwebes 24 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Murado ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
3: May banta ng El Nino.
4: Gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan. Perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede manato pugngan nga mo abot sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.